0: And that was Till I Met You by Kule Ledesma. Dito lang yan sa 2.7 Star FM Manila. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 na Star Minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:14 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
3: Kimmy!
0: Kimmy!
1: Jika na?
4: Gora na!
0: Gina! We are back again. At pabilisang pasadang musika alaman lang sa awiting napakinggan natin ngayon lamang na Till I Met You by Kuledesma. Yan, Castor Nation, ay inawit nga ng nag-iisang Kuledesma at isinulat po yan ng hitmaker na si Odette Quezada taong 1982 matapos niyang makarinig ng isang kwentuhan mula sa dalawang estudyante sa isang bus. Akalain mo yun, no? Meron ka lang narinig na isang kwentuhan, tapos na-inspire ka na, ang daming nangyayari. Bakit ba yung mga nagbabagsakan dyan? Kala ko it's all for you in the afternoon. Bakit nagbabagsakan ni Glock 9 at nila Francis M. ang booth? Yun nga, Kasar Nation, matapos nga makarinig ng isang kwentuhan mula sa dalawang estudyanteng babae sa isang bus, ay nakapagsulat nga. At ito nga, kinarabasan ang Till I Met You na ating isa sa mga paborito din na inaawit at kinakanta sa iba't ibang mga video. Okay, na parang kang nasa concert. Parang kang biglang makikita mo ulit siya. Mga ganong feeling, you know? Grabe yung napaparamdam talaga ng ating mga musika sa tuwing sasapit na ang hapon. Kaya mas lalo pa nating dadamdamin ang mga awitin na iyan sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Nagbabalik po sa inyong mga radyo at makakasama niyong Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong hapon ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kibi Gora The Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in Relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: It's Hard to Say Goodbye by Regine Velasquez and Paul Anka. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas. Ang alauna ng hapon, 1:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: It's hard to say goodbye. Minsan mo na rin bang nasabi iyan, consternation sa iyong tanang buhay na para ang hirap-hirap naman magpaalam sa sitwasyon na ito, ang hirap naman magpaalam sa bagay na to, o ang hirap naman magpaalam sa taong ito. Di ba for sure may mga yugto ka sa iyong buhay, may mga chapter ka sa buhay mo na isinarado mo na, pero at the same time, doon sa pagsasara ng chapter na iyon, may mga nilet go ka na rin or may mga kinailangan kang bitawan na para lumaya ka na. Yan ang ating pag-uusapan sa ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. At syempre, aside doon sa feeling na iyan consternation, syempre meron din tayong ipapasa o ipapasada na scientificong explanation bakit ba hirap na hirap tayong mga tao na mag-let go ng mga bagay na importanteng-importante sa ating buhay. O, unang-unang punto, consternation, para sa ating muni-muni ngayong hapon na ito. Ano mo, consternation, parte naman talaga ng ating buhay na mag-catch and release. Oh, parang ano lang yan, basketball. Diba pinasa sa'yo, no? Siyempre, sasaluhin mo. Kapag sinalo mo, paano mo ito ililet go ulit? O paano mo ipapasa? Diba kapag player ka ng basketball, minsan, 'di ba marami kayong kakampi, no? Ipapasa mo kasi magtitiwala ka kasi ililet go mo eh. Sana ganun lang din kadali sa buhay, no? 'Di ba? Yung tipong nasanay ka na nahawak o pinangahawakan mo yung bagay na iyon. Tapos merong pagkakataon sa buhay mo o bibigyan ka ng rason para bitawan na iyon. Malungkot, syempre. Pero kumpara naman sa ikabubuti ng iyong kapakanan, I think, 'di ba? 'Di ba? Kumpara naman sa kapakanan mo, kumpara naman sa kaibubuti mo, 'di ba? Sa ikabubuti ng iyong sitwasyon, it's time to let go some things in life na hindi ka na nagbe-benefit from it. Kahit gaano pa yan kasakit, kahit gaano pa yan kahirap. O ito muna, ano ba sa nation? Ayon sa siyensa o ayon sa science, tayong mga tao ay hirap na hirap tayo mag-let go ng isang sitwasyon, ng isang tao, o ng isang bagay sa ating mga buhay-buhay dahil sa tinatawag natin na familiarity bias. O familiarity bias kasi consternation sa ating brain or sa ating utak, meron dyan na comfort zone. Ito yung mga safety net natin sa ating utak. Kasi neurologically speaking, ha, consternation, may mga sitwasyon tayo na iniisip or may mga sitwasyon tayo na nafe-feel na kung saan yun yung safe tayo. 'Di ba kapag safe ka, hindi ka aalis, 'di ba? Kapag safe ka, hindi ka tatakbo, 'di ba? Kapag safe ka, nakapayong ka, safe ka doon eh. Consternation na pangalawa, kung bakit ang hirap-hirap natin na i-let go ang mga bagay-bagay sa ating buhay kasi merong sentimental value na nakakabit doon, o deeply sentimental, lalo na kung ikaw yung tipo ng tao na ang dali-dali mong ma-attach. Yung mga mahilig ma-attach dyan, mahirap na hirap din mag-let go. Diba? And syempre, bakit ang hirap or sobrang painful sa ating mga tao na i-let go yon? Kasi nga, doon tayo nakaka-feel ng love, ng safe na pakiramdam natin, diba? Pero at the same time, may mga tinatawag tayong safety net na kapag katagalan, sinasaktan na pala tayo eventually. Hindi lang natin napapansin. We are blinded, ika nga, no? Pero consternation, Sabi nga rin sa awitin, it's hard to say goodbye sa mga bagay-bagay. Pero kailangan din natin na mag-let go. O, paano natin ipapractice yan? Bibigyan kita ng mga strategy kung ano yung mga pwede mong gawin, consternation. Mahirap man, pero kailangan mong tanggalin yung sentimental na value nung bagay na iyon, sitwasyon o tao na iyon sa iyong buhay. Lalo na kung iyan, safe ka, pakiramdam mo safe ka, pero eventually sinisira naman yan ang iyong mental health, sinisira naman yan yung sleeping pattern mo, sinisira naman yan kung paano ka magdesisyon. It's time to let go na kung ganyan na yung effects sa iyo. Kahit gaano pa yan kahirap, consternation. Pangalawa, consternation, mag-reflect ka kung ano ba yung mga nakukuha mong benefit doon sa bagay na iyon. Baka naman kasi familiar lang yung bagay na iyan o yung tao, yung sitwasyon na iyan, kaya ka kumakapit pa rin up until now. Tandaan mo, consternation, walang tao na nag-grow kapag nandun lang sila sa safe zone or sa comfort zone nila. Minsan, kailangan mo din talaga na i-break yung comfort zone na iyan para ikaw ay lumago. Diba? Stretching, ika nga. Kasi kapag hindi ka nag-stretch at dumabas doon, walang sunlight na papasok sa buhay mo. Diba yung mga halaman nga, kailangan nila ng proseso ng photosynthesis, kung tawagin. Sa science, kailangan nila ng sunlight para sila ay mag-grow. So ikaw rin, i-identify mo rin sa buhay mo kung ano yung mga dapat mong i-let go, ano yung mga dapat mong bitawan na nakakapagpabigat na sa buhay mo para ikaw ay lumago na as a person. Kahit gaano ba kahirap, kahit gaano pa kasakit ang mag-let go. Ano naman, sinamahan din natin ng touch of science ang ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. So as you enter a new chapter, a new month, kasi 10 araw na lang ay magpapalit na ulit tayo ng buwan, i-identify mo na at i-sort out mo na ang mga ka-let-go-let-go at ka-catch-catch. Para ano lang yan? Catch and release. Yan ang ating muni-muni sa mga bagay-bagay ngayong hapon na ito. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na star minuto na makalipas ang alauna ng hapon, 1:39 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Baligtugtugan po tayo, RWBRB as in relax. We'll be right back dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at

0: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!

0: That was Vulnerable. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 32 star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:32 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM! 102.7 Star FM News Update.
0: Kasner Nation News Update, muna tayo sa lagay ng panahon sa mga oras na ito. Bagyong nasa silangan ng Luzon, bahagyang lumakas habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Bahagyang lumakas ang tropical storm habang patuloy na kumikilos sa Philippine Sea, silangan ng southeastern Luzon, ayon sa ulat ng Pag-asa. Sa pinakahuling tala ng ahensya, alas 10 ng gabi tinatayang nasa 1,590 kilometers silangan ng southeastern Luzon ang sentro ng bagyo na kasalukuyang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Taglay nito ang maximum sustained winds na 85 kilometers kada oras malapit sa sentro at pabugso hanggang 105 kilometers kada oras habang kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat wala pang direktang epekto sa bansa, patuloy na binabantayan ang Pag-asa ang naturang sistema dahil sa posibilidad nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Pinayuhan ang mga residente sa silangang bahagi ng Luzon na maging alerto sa mga abiso ng panahon, lalo na sa posibleng pag-ulan at pagtaas ng alon sa karagatang bahagi ng bansa. At yan na muna ang ating news update sa mga oras na ito. Kessler Nation, para sa ilan pang mga balita, maaari po kayong pumunta sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya sa ating website, yan po ang www.bomboradio.com. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na star minuto na makalipas ang alas 2 ng hapon. 2:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Star FM News Update.

0: siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya, nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!
2: It's all for you. 102.7.

Love Yourself by Justin Bieber. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon, 2:55 in the afternoon, Dover, Philippine Standard Time. Yan ha, daily reminder na mahalin ang sarili no matter what. Bago magbigay ng pagmamahal sa ibang tao, mahalin mo muna at siguraduhin mong secure ka sa pagmamahal na natatanggap mo from yourself. Kasi hindi ka pwedeng magbigay o magpuno ng tubig ng iba mula sa baso mo kung kulang na o malapit nang maubos ang baso mo, okay? Lagi nating sinasabi talaga, lagi kong paalala sa inyo, 'di ba? Dapat kung nag-uumapaw yung baso nyo ng tubig, doon pwede ka nang mag-pour, pwede ka nang mag-silence sa iba. Tapos tsaka mo ulit punan yung pagmamahal na iyan para hindi ka na uubos, sinasabi ko talaga sa iyo. Well, anyway, Highway, by the way, maraming salamat ka, Sir Nation, sa pagsama mo sa akin sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Ang nasa isip ko na All Star Sunday. Bukas pa pala yun. Bukas po, pakada upang teka tayo sa oras na alas 4 ng madaling araw hanggang alas 3 ng umaga sa ating programang All Star Sunday at Sunday Disco Flashback. Susunod na ang programang Afternoon Star Sweep at makakasama niyo po dyan, magbabalik ang Bolero ng Bayan, Star DJ German Bolero, para kayo'y samahan sa mga naka-i-induct na tugtugan ngayong hapon ng Sabado. At syempre dahil check out na po ang yung OTG DJs in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. Palagi ko pa rin paalala, gora lang ng gora pag napagod magpahinga, gora lang ng gora nang walang tinatapakang iba. To formally close our program, leaving you with the song Blink Twice by Beanie. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, Metro and Megastar Manila.

0: like more? Share more!
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Alam mo yung kapag tumutunog yung Chanel, tapos yung dun sa, ano, yung chok chok chok. Ang hirap explain. Di ba parang umuusbong yung puwet mo? Dahil sa TikTok yan. Ay, ano ba naman yan? Awiting Chanel. Mula po yan kay Tyla, ang inyong napakinggan. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapulauan ng Pilipinas, 17 star minutes. Uy, 18 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:18 in the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito ha, quick trivia. Diba napag-usapan natin yung palindirium? Ano, nalimutan ko? Palindirium ba yun? Palindrium.
3: Palindrum.
1: Nalimutan! Basta yung term na yon, palindrum, is it right? Nandito tayo, nandito kasi yung source natin ngayon, the expert, DJ Antonio Lambada. Oo. Ayun ako, kasi tinatry kong maging matalino pero hindi pala talaga. Yung kapag binaliktad mo yung isang bagay, parehas pa rin, no? Yung basa. For example nga, yung one word, mom, dad, ganyan. Kapag binaliktad mo, parehas pa rin naman, no? M-O-M, tapos pag binaliktad mo, M-O-M pa rin. So ngayon nga, yung dinatawag na palindrome date. Then, na pinag-usapan natin dati, dahil ngayon, very, very perfect. June 20, 2026. Diba? 6-2-0-2-0-2-6. Diba? 6-20-20-26. Pag binaliktad mo, ganun pa rin. Uy, galing, diba? Alam mo, magmayabang ka na. Sabi mo, matalino ka. Sabihin mo yan sa crush mo. Oo, feeling ko, one point yan sa'yo. Diba? Sabi mo, uy, alam mo ba? Ano ngayon? Palindrome date. Tinan mo, 6-20-20-26. Pag binaliktad mo, ganun pa rin. Diba? Ah, yun lang. Bye! And syempre, welcome na sa ating programang Afternoon Star Suite with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobula-bulain kayo hanggang alas 5 ng hapon sa programang Afternoon Star Suite. Kaya naman baliktugtugan na po tayo agad. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
4: Star FM! Number one! In music! News and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.

0: German Bolero.
1: Paninindigan kita. Wow, parang sarap nun, ano, no? Ang sarap pa marinig. Sana all pinaninindigan. Awiting pinaninindigan kita, or paninindigan pala na iba. Paninindigan kita by Ben and Ben. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:31 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ano yung mga naisip mo na paninindigan mo basta magkaroon ng tikatik? Wow! Ano yung tikatik? Oh, ikaw talaga. Feeling mo matalino. Ito ha, tikatik. Ito ay pangalan, ibig sabihin noun. In English, ang meaning nito, ang kahulugan, ay continuous drizzle or light rains. Yan. Sa Tagalog, ulan na mahina pero tuloy-tuloy. Yun. Ayan yung cozy, very cozy ng mga moments. At syempre nga, di ba may binabantayan tayong tropical, mga ganon, tropical depression, mga bagay na bagyo-bagyo, ganyan. So ngayon nga dahil onting araw na lang, or mga saan na lang natin, di ba? Yun naman talaga, di ba? Saan natin sa mga susunod na mga panahon, or araw, or buwan, or weeks pa lang muna, eh di ba, mag-uulan-ulan na. So makakaranas tayo ng mga tikatik na panahon. Ay, gusto mo yun. Again, tikatik ang ibig sabihin. Ito po'y pangalan or noun. Ulan na mahina pero tuloy-tuloy. So drizzle lang, light rains. Di ba, ano yung mga gusto, yung mga sinabi mo, this year, paninindigan ko na yung magsusopas ako kapag magkaroon ng tikatik. Diba? Magkaroon ng light rains, ganyan, cozy-cozy. Diba? Sopas, ano pa ba, ginataan. Baka naman meron dyang nagiginataan na sa mais. Ginataan sa mais or ginataan sa munggoyan. Baka naman, ortigas lang po kami, oh. Ay, happy afternoon. At kung like mo yan, i-share mo na yung salitang tikatik, no? Sa crush mo ulit. Para madami kang, para magmukha ka na talagang matalino. Kasi ang crush mo, ano yan eh, sapiosexual. Yun, di ba? Yung may, yung ano, bet niya yung mga matatalino. Yan. Minsan nga, kahit nakasalamin eh, kahit di naman matalino, mukha kasi matalino. Charot. So, bet niya yun. Nako, ati. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Sweep. It's going to be until 5 in the afternoon. You are still with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Right now, check your time, 34 star minutes past the hour of 3 in the afternoon. That means, wow, kala mo, ano kami, for, ano, 17th floor. 3:34 in the afternoon, yan pong ating Philippine Standard Time. At ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like!

0: muna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.
3: Star.

The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at update.

0: German Bolero.
1: Wasak na puso. Ouch. Dito lang po yan. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na po tayong 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ako, saan ba nawasak yung puso mo? No, sa merienda na hindi mo nakain. Hindi ka ba binhagian yan? Diba? Nang iyong beshiwap. Naku, beshiwap mo pa naman. Tapos hindi ka naku. 4:29 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. May enough time ka pa no para humingi? O kaya naman ay magbahagi ng iyong merienda sa mga oras na ito? Yes! Ay, invite lang namin kayong lahat sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Yan, kung wala ka namang ginagawa, alam kong wala kang ginagawa. Sabado ngayon, tapos may ginagawa ka, bakit? So, nakipagbandingan, makipagbulahan, at makipagsamahan ka sa akin ngayon sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. Pumunta ka na, dalian mo, naku, bilis! Bilis mo, pumunta ka na at syempre, again, ulitin ko lang, 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Dahil meron po tayong panibagong letra na sasargoin sa hapon na ito dito sa ating Bolahan Time. Ang ating, ang iyong gagawin sa ating live streaming, syempre, nandyan po yung mga reaction button. So, pipindutin mo yung mga reaction button dyan sa ibaba. Tapos, pag napindot mo na, yung kabila naman dyan, medyo uusog ka lang. Diba, nandyan po ang share button naman. Diba? Napakadali. Meron ka naggagawin. Diba, hindi ka na matatamlay dyan o kung ano man, meron ka nang gagawin. At syempre, i-comment mo ang iyong hula dito sa ating Bolahan Time sa letra na ating sasargoin sa gabing sa hapon na ito. I-flash na natin yan. Ayan na, nakababad na po yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At kapag napili ko ang iyong sagot, ang iyong komento sa dulo nitong ating live streaming, ikaw po ay makakatanggap ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan kung ikaw ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Kaya naman ito na, hulaan nyo na sa letrang J. Sino ang tinaguriang father of Pinoy rock na nagsisimula sa letrang J? Oh, diba? Ito dahil nga Father's Day bukas, eto na nga. Pag-usapan natin, sino ba itong kinikilala no na father of Pinoy rock? Ama ng Pinoy rock, no, ng rock sa Pilipinas? Sino ba yan? Ako, letrang J yan. Ang clue natin na pwede rin pong sa letrang P. Yan. Alam kong kilala mo to. Ako, kilala ko to, ano? Pero nagulat ako, siya pala yun. I mean, hindi, syempre, hindi ko kapanahunan yun, di ba? As a very, very young person. Di ba? Na siya pala yun. Ang galing. So, palakpakan muna natin kung sino man itong father of Pinoy rock. Ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahan. Diba, Sabado na Sabado, nangungopya ka. German Bolero po. Ako na naman! Oh. Ayan, Joey Pepe Smith. Ito, Joey Pepe Smith, Jericho Rosales. Joey Pepe Smith. Ito, Pepe Smith, Jose William Feliciano Smith, yon. Parang mga nanay niya atay. Magulang ba niya yan? JC Monares ng Masbate. Yes! Ikaw na yan. Ito, Jacinto Jukebox Select. Ano kaya? Pinahula. Sino ang father of Pinoy Rock Jukebox Select. Yan, tapos magro-roleta yan. Eto, German Bolero. Ako na naman. Jabby Ginger Dao. Jantonio Jambada. Yes. Jimmy Jora. Jivon Jadarna. Perfect. Joey Pepe Smith. Juan Antonio Vargas. Sino na naman yan? Kimi Jora daw. Jovino Galang na naman. Si Bombo Jovino Galang. Joel Villanueva. Hindi ko ba banggitin? Ibang stasyon yan. Jinky Oda. And Joey Pepe Smith. John Dexter Saman. Wala ka dyan. Jude Michael. Jose Marichan. Si Tatay Jose, nagulat siya, no, aside from or maliban sa pagiging icon kapag Christmas, Pinoy Rock, ama ng Pinoy Rock din pala siya. Diba? Ramon Jacinto, Joey Pepe Smith, Jose Manalo. Aba, gusto kong palakpakan lahat ng mga komento natin. Ang gagaling na mga entry nyo. Oo. Juan de la Cruz Band, pwede, di ba? Uy. Actually, ano eh, nagulat din talaga ako eh. O, ito, JP Smith. Sino yun? Joey Pepe Smith. Ayan, may picture, Jinggoy S-Pads. Sino yun? Ano ito? German Bolero, Jay Cuenca? Dapat Jake. Jay Heart Music? Jaisel Catalando. Ang funny nun, Julius Irving. Di ako yan. Pak, hindi daw si Bombo Jovino Galang. Baka si Jeff Sarmiento daw. Ano yan? O si Jack Aquino. Ay, mga banda. O sige na nga. Nandamay pa si Bombo Jovino Galang. Diba, i-flash natin right now ang ating pinauhulaan sa mga oras na issue. Ayan na nga sa mga ka-Star Nation natin, live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila. Kaya't sa mga ka-Star Nation natin, pwede mong hulaan sa Facebook at sa YouTube natin yan. Itong ating Bulan Time sa hapon na issue. Ayan, sa letrang J. Sino ang tinaguriang father of Pinoy Rock na nagsisimula sa letrang J? At ang clue natin dyan, pwede ring sa letrang P. Yan. O ikaw na bahala. Sige, tatanggapin natin. P o J, go. Piolo. Diba, i-comment mo yan. Piolo Pascual, sino ba yan? John Lloyd Cruz? Lali mo naman. Diba, i-comment mo yan. At baka ikaw ang ating mapili sa huli nitong ating live streaming ang makakatanggap ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan ang mapalad na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad. Ikaw ba yan? I-comment mo na. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, i-comment mo yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. At bigyan kita ng konting time. Dali na, pumunta ka na sa live streaming natin sa 102.7 Star FM Manila at baka ikaw ang mapalakpakan natin. O yan ha. O to, baka naman enough time na ito. Kaya naman sa mga Star Nation natin, eto na, i-reveal na natin ang tamang sagot. Kung ang iyong sagot ay Joey Pepe Smith or Pepe Smith, ikaw ay may tama. Congratulations sa mga ka-Star Nation natin na nakatumpak, nakasargo ng tamang sagot sa hapon na ito. Pero kung mali ang iyong sagot at sinadya mo, ikaw ay may tsansa na mapili ngayon. Ayan na, si Joey Pepe Smith nga, or Pepe Smith, ang kinikilala bilang father of Pinoy Rock, or yung ama ng Pinoy Rock. Ayan, diba? Recognized siya sa ganyan. Siya po ay singer, songwriter, and drummer. At syempre siya yung nag-define at nag-pioneer ng sound of original Filipino music, or OPM. Si Joseph William Feliciano Smith. Yan. Kala ko tanay, nanay at tatay niya, no? ay ipinanganak, or yun yung buo niyang pangalan, Joseph William Feliciano Smith. Ipinanganak noong December 25, 1947, isang Filipino-American singer-songwriter, drummer, guitarist. Siya po ay kilala nga no, sa pangalang Joey Smith or Pepe Smith. At siya ay kilalang kilala no, bilang drummer, lead vocalist ng Speed, ng Glue and Shinky from Japan, at drummer and co-lead vocalist ng kilalang kilala natin na banda na Juan de la Cruz Band dito sa Pilipinas, na palagi nating pinatutugtog kapag Twilight Zone na. Diba? Pioneering yan figure, pioneering figure sa original Filipino rock music or yung tinatawag nga na Pinoy Rock. Kasama niya po si Mike Hanopol at guitarist, no? Sa bassist nila sa Juan de la Cruz Band, si Mike Hanopol, at guitarist si Wally Gonzalez, at binuo nila, no, ang legendary na Juan de la Cruz Band. Itong trio na yan, di ba? Golden age ng Philippine rock music. At syempre nagkaroon din sila ng paglipat na sa English covers para magsulat ng revolutionary blues rock tracks na merong Tagalog lyrics. At yung kanilang 1974 groundbreaking na album na Himig Natin, na-establish po niyan yung foundation ng genre at nasementohan talaga ang kanilang legacy sa Philippine music history. At ilan sa mga iconic or kilalang hits or music ng bandang Juan de la Cruz Band ay ang Himig Natin, Bip Bip, Bip Bip Bip Bip. Yan ba yun? Tsaka siya, siyempre, no, bata pa lang ako, pinapakinggan ko nito, Teacher's Enemy number 1. Diba? And Rock and Roll sa Ulan. Yeah, sa mga Star Nation natin, ang samang sagot sa letrang J. Sino ang tinaguri ang father of Pinoy Rock na nagsisimula sa letrang J? Yan po ay si Joey Pepe Smith. Yes! Matingin nga ng inyong mga hula right now. Ito sabi dito, hi DJ JB, ano din sa iyo? Ayan na live tayo sa ating Facebook at sa YouTube channel natin, 102.7 Star FM Manila. At ito na, sabi dito, magandang hapon, Star DJ German Bolero, magandang hapon din. Ayon sa mga taga-Masbate daw, Jason, letter J. Ayan, tanging sayo ni Jerome Abalos. Yeah. Sige, request natin yan ha. Ayan, Jason, good evening. Gwapo po ninyo. Yeah, syempre, mana sa'yo. Ito, Joey Pepe Smith. Congratulations. Ayan, sa mga, mga jeep. Naku, baka nasasakyan natin ito. Diyan sa may show, dumadaan ng Joe. Diba, papuntang Pasig. Pasig Palengke. Show, EDSA, Pasig Palengke. Na jeep, mga jeep daw dyan ang kinig sa atin. Maraming salamat. Joey Pepe Smith, congratulations. Ito, Jay Brother. Mali mo naman. So, watching from Muzon, Taytay Rizal. Bakit halos puro J ang letter sa Bulahan Time? Ha? Huh? Hindi ko din alam bakit ganun. Ang dami naming letter J na pangalan. Joey Pepe Smith po, ayan, final po. Ayan, huwag ka mag-ambot. No! Ay, we love you too! Ayan, Janice. Ini ba yung spelling? Joey Pepe Smith. Ayan, si father po. Sino yung father mo? Jugong Buetre. Sino yun? Ayan. Tunay niya pong name is Joseph William Feliciano Smith. Ayan. Congratulations. Ayan, Joey... Jose Pepe Smith Rizal po. Sino na naman yan? Ayan, Jake Zyrus. Fuck! Bala kayo dyan ha. Ayan. Hello, hello po, DJ German Bolero. Magandang hapon po. Listening from Binangonan, Rizal, habang nagtutupi ng sampayan. Melodia. Si J-Lo. Si Jennifer Lopez. Jake Pempengo. Ayan. Watching from Ginaras. O, saan niya? Ginaras ba o Ginaras? Oh, hello sa iyo, Jojo. Ayan. Si Jose Pepe Smith. Yes. Jake Cyrus. Joe Papa Smith. Naging tatay na siya. Joey Pepe Smith watching from Muzon, Taytay, Rizal. Joey Pepe Smith daw, congratulations. Pepe Smith naman ito. Watching from Bukawi, Bulacan, maraming salamat. Eto, pogi mo pala, sabi ni Angeline. Ay, mga bolero. Yan, syempre mas nagagandahan kayo. Very professional po ang boses ng DJ ng Star FM. Di ba? Sabi kasi, bolero. Ayan, Acropolis, nakikinig daw sa 102.7 Star FM Manila. Maraming salamat. Eto na, ilagay lang muna natin. Medyo itaas natin kasi nalimutan ko yung pangalan. Yung comment section. Na, itaas mo lang ng content at sabihin ko, stop! Ganyan. Sino nga yun? Yung SG. Sinabi ko na. Oh, nabi mo na lang. Eto na nga sa mga Star Nation natin, ang mag-uwi ng 1 million na may kasamang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan, ang mapalad na mapapalakpakan ng mapapalad kong mga palad. Congratulations, Sky! Congratulations! SG A. Pelicano! Kasi hindi ko alam kung sino yung Joe Papa Smith at saka Papa dahil Father's Day bukas. Congratulations naman sa iyo. Yay! At tanggapin mo itong 1 million na palakbakan na may kasamang hiyawan. Deserve na deserve mo yan ngayong hapon. Uy, security guard yata yun. No, Pelicano, security guard. Sa mga security guards dyan, maraming salamat sa inyo, sa serbisyo ninyo. And advance, happy Father's Day. Sa tatay ko, advance, happy Father's Day. Though tomorrow, may live tayo. Sabayaran nyo yan. Special. Wow! Special! Maraming salamat. May mga umabal ba ng kanilang mga komento? I-flash natin yan right now. Marami pa tayong mga John Marino. Oo nga. Ayan, ano to, maglagay din po kayo ng drama stories tuwing hapon. Meron naman. Mag-isa lang siya. Charot. Yung naririnig niya yung ano, paano naman yung pangarap ko? Yan, mga ganon. Congratulations daw. Oy, maraming salamat. Naku, please, mag-react pa po kayo dyan sa mga reaction buttons natin dyan sa ibaba. And yung share button, pakipindot naman po. Sayang naman yan. At i-comment mo lang kung ano gusto mong i-comment dyan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila. At pumunta po kayo sa radio. I-feed nyo po yan, 102.7. Magbabalik tugtugan tayo dito po sa ating programang Afternoon Star Sweep. With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobola-bolain kayo hanggang alas 5 ng hapon. Right now, check your time. Mayroon na lamang po tayong 14 star minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Ibig sabihin, 4:46 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM!
4: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
5: Basta Radio Bombo!
6: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita, kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star?
6: Ano? Sumagot ka. Kala ko ba lagi kang nandyan para sa akin?
7: Ano ba? Pagod na akong palaging itindihin ka.
6: Buti pang paborito kong radio station. Laging nandyan for me. Dito na lang ako sa 102.7 Star FM. Kasi never akong iiwan kahit sa pinakamasakit at pinakamabigat na eksena.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM.
10: Star FM.
11: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
12: Star FM.
13: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
14: Place your bets. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.

0: Siguro ay hindi niya lang alam ang iyong tunay na halaga. True yan, wala na akong sasabihin, Tagalog yan, naintindihan mo. Awiting halaga mula po yan sa parokya ni Edgar. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 18 Star Minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:18 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At mabilisang welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Yes, welcome na sa ating programang Twilight Zone. It's an hour program to help you be prepared sa iyong dinner. Wow, pagkain na naman. And bago maggabi. And of course, enjoy mo ang ating mga awitin na paboritong paborito mo. Kanina pinag-usapan natin Juan de la Cruz Band, diba? So, ito na nga oras na nila ngayon. At kasama, kabandingan, kabulahan mo po muli, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sa Sargon ng inyong kaliti. Bobola-bulain kayo hanggang alas 6 na gabi. Kaya naman, baliktugtugan tayo. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: Yan ang awiting Don't Speak By No Doubt. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 34 star minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Diba? At ang mga kailangan natin para tayo ay makapagsalita daw ang sinabi ng No Doubt, don't speak down. Pero ang mga bagay nga na kailangan natin para makapagsalita tayo, syempre, tingnan mo ang iyong parte ng iyong bibig. Nandyan po ang labi. Nandyan ang dila. Nandyan ang mga cheeks. No, nandyan ang ngipin. At marami pang iba. Syempre, voice box. Diba? At marami pang iba. O ito, speaking of ngipin naman, diba, nagtataka ba kayo kung bakit yung mga ngipin natin, bakit hindi na lang yan isang pahaba, ganyan. Cartoons. Diba, sa mga cartoons, ganyan, kahit isang pahaba lang yan, okay na kasi cartoons naman yan, diba? Pero bakit nga ba isa-isa yan? Bakit na individual-individual yan, hindi yan by group, ganyan? O isang grupo na lang? Bakit may individual recitation? Ito, may ilang mga bagay na makapagpapa wow. Yeah, sa'yo na parang wow, kaya pala ginawa siya ni God na ganyan. Yung. Well, number one dyan, syempre, yung sa pagiging flexibility nito. No? O yung para maiwasan yung isang bultuhan na fracture. Diba? Nabulok ng ngipin, di ba? Pag nabulok kasi, kunwari, isa lang yung ngipin mo, isang pahaba lang siya or parang pa-curve, no? Na puti, ganyan. Pag nabulok yung medyo malapit or sa dulo nun, di ba? Bulok rin lahat. Ubus agad ngipin mo. Naaalala niyo yung ano, or imagine niyo yung horseshoes. Diba, horseshoes parang isa siyang arc. Diba, isipin mo ganun yung ngipin natin. O kapag nabulok yung medyo isang parte lang nun, bulok lahat. So wala ka ng ngipin agad. Diba, ganun? Diba? At syempre, bawat ngipin kasi natin, bawat isa niyan, may specific or may kakaiba or sila lang yung function nila. Diba, meron siyang sariling role, meron siyang sariling, kung halimbawa kung grupo yan, siya yung tagaluto. For example, ano, siya may tagaluto, may tagalinis, merong tagalaba, ganyan. Diba, for example, yung harap ng ating mga ngipin, ang purpose talaga niyan, ang kanilang role, ang kanilang function, ang kanilang, ano ba yung Tagalog ng ganun? Mahirap talaga pag lumaki ka sa US eh. Tara. Diba, ang role nila ay maghiwa. Diba, mag-cut ng mga pagkain. Diba, pandurog naman yung mga nasa likod-likod. Diba? Ang galing, diba? O kasi kung halimbawa isang mahabang puti lang yan, diba? Ano yung pang puto lang lahat? O pang ano lang? Isipin mo yung nasa harap ng ngipin mo, mga kagaya nung mga ngipin mo sa likod, mga bagang. Ang pangit, diba? Diba? At ito pa ha, patungkol naman sa growth and development, yung ating mga jaw, kasi yung ating mga panga, lumalaki yan or nag-grow yan significantly mula pagkabata hanggang adulthood. So individual na ngipin mo, hindi yan iisa tutubo. Alam mo yun, isang tubuan, hindi iba-iba yung pagtubo nila. Minsan nga kahit sa harap lang, diba, yung mga bata, nauna yung medyo yung kanan, tapos medyo maliit pa yung sa kaliwa. Di ba yung mga ganon? So isa-isa, iba-iba kasi yung ano niya, no? Iba-iba yung pag-develop ng bawat isang mga ngipin natin. Di ba? Para ano sila, unique. Di ba? Para hindi sila gaya-gaya ganon. Baka magalit kasi yung isang ngipin na gaya-gaya ka. Ganon. At yung sa repair naman, ano, kung halimbawa itong mga individual units, no, ng ating mga ngipin, kapag yung isang ngipin nagsuffer nga ng decay or na ano tawag dito, nabulok ang bagang, ganyan, 'di ba? Eh di 'yun lang yung i-repair mo. Hindi mo siya yung parang ay tanggalin natin buong ngipin mo. 'Di ba? Na-imagine mo 'yon. Naisip mo ba 'yon, 'di ba? Ganyan ka ba katalino? Ganyan ka ba ka-bored? Na parang pati ba naman yung ngipin? Iniisip mo bakit hindi siya isang buong puti na lang? Bakit tiwahiwalay pa yan na parang mais? Ganon, di ba? So, meron naman yan. May purpose yan. Actually, yung ilong nga natin, bakit nakapababa? Ano yung butas sa baba? Ayaw mo nung butas yan sa taas. Charot. Nasahod ka ng tubig pag umuulan, pag ganun, ano? Pag yung ilong mo nakabaliktad, yung butas nasa itaas. Anyways, di ba? Yung mga ganyan. So, kung like mo yan, share mo na yan sa katabi mo, sabihin mo matalino ka. Di ba? Bakit isa-isa yung ngipi natin? Magmayabang ka na. Charot lang. Anyways, happy 5 in the afternoon. Oo, hapon na. Konting kembot na lang mo, magagabi na. Tutulog ka na naman. Ikaw na naman. Ikaw na lang palagi yung ganyan, chill lang. Charot. Okay, sa mga Star Nation natin, check your time. Meron na lamang po tayong 20 star minutes bago sumapit ang alas 6 ng gabi, 5:40 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Marami pa tayong mga tugtugan dito po sa ating programang Twilight Zone kasama Kabandingan Kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito pa rin po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Time is 5:40 in the afternoon.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground. Star
3: FM! It's ready and back to school season once again. Mga ka-Pure Gold, kaya't ihanda na ang shopping list dahil parating na ang Pure Gold Pambuhos Blowout. Big discounts on your favorite items. At may chance ka pang manalo ng 1-year free grocery, 14 dahan ni Alipuring, or Perks Card members. Kita kits on June 19 until June 21 to our 3-day sale. At mag-enjoy ng sangkatutak na special discounts on selected items. Hanggang sa Pure Gold, always panalo! Pretty guy, fair trade, phone number FDEB 258-0200.

0: siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio! Bumbo!

0: Juan Bolero.
1: ...102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang ay sasapit na ang alas 6 ng gabi. Ibig sabihin, 5:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Hanggang dito na lamang po tayo sa ating programang Twilight Zone. Ako po inyo nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Susunod na po ang Bombo Network News Evening Edition. To formally close the program, here's The Eagles, The Long Run. Ito po ang 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines.
1: Bombo Radio Philippines.
0: Unmatched. Number one and most trusted source of news and information.
2: Bash! Paradio! Bombo!
3: This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Araw po ngayon ng Sabado, ikadalawampu sa buwan ng Hunyo taong 2026.
3: Sa ulo ng ating mga balita, abangan sa ating weather update mamaya, magkakabombo ang extension ng bagyong papalapit sa Pilipinas. Nakakapekto na sa Visayas at Mindanao. Inaasahan din ang lalo pang paglapit ngayong gabi.
4: Panibagong trillion peso march naman ikakasa sa Hunyo 28. Ang simbahan umapila sa publiko na makiisa.
3: Ang halos magkakasabay na paglilite sa mag-amang Duterte, binabantayan ng kanilang mga kritiko, destabilization sa gitna ng Duterte trials. Posible rin naman ang mangyari.
4: 38 Pilipinong tripulante naman ng MV Hondius nakauwi na sa Pilipinas.
3: Abangan din sa ating provincial report mamaya, mahigit 21,000 mga itlog itinapon ng otoridad dyan sa may probinsya ng La Union.
4: Sa international news naman ng Amerika, ititigil na ang pagpondo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV program sa South Korea. Habang 5 katao naman sa may southern Lebanon ang napatay sa strikes at drone attacks ng Israel, ilang oras lamang matapos maging epektibo ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hezbollah.
3: Abangan sa ating FIFA update mamaya, magkakabumbo ang Turkey, tuluyan ng natanggal sa group stage matapos patapain ng Paraguay. Ang Algeria naman, inireklamo ang mga referee sa naging laban nila sa Argentina. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Bombo Weather Update.
3: Sa ating weather update, mga kabombo, inanunsyo ng State Weather Bureau na ang trough o itong extension ng Tropical Storm Mekala ay makakaapekto na sa sila.

0: ang maximum sustained winds na 85 km per hour, malapit sa gitna. Yan po'y kaunting o bahagyang mas mataas kumpara sa mga nakalipas na lakas nito. At ang pagbugso naman ay aabot na ng hanggang sa 105 km kada oras. Kumikilos po ito pakaluran sa bilis na 15 km kada oras at patuloy pa rin na binabantayan ang posibleng paglapit sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Pinayuhan naman ng mga residente sa silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao na maging alerto sa posibleng malakas na ulan at mga pagbaha na dulot pa rin ng extension ng naturang bagyo.
1: Sa ibang balita, magkakasan ng panibagong malakihang trillion peso march ang mga leader ng Simbahang Katolika, iba pang religious groups at civil society organizations sa darating na Hunyo 28. Ang pagkilos na ito ay kasunod ng mga naunang protesta na naglalayong ipanawagan ang pananagutan sa gitna ng mga eskandalo ng korupsyon sa bansa. Ayon kay Bishop Colin Bagaforo, ang lead convener ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Interreligious Leaders Council for National Transformation at Obispo ng Kidapawan, tatawaging White Ribbon Movement March ang nasabing rally. Gaganapin ang aktibidad sa may People Power Monument na inilarawan niya bilang isang pagkilos na faith-based, faith-generated at bunga ng pagninilay, panalangin, pakikinig at shared responsibility sa Diyos. Magsisimula ang marcha ng tanghali patungo sa monumento. Layunin itong ipaalala sa pamahalaan na karapat-dapat ang mga Pilipino sa isang mas magandang kinabukasan. Makakamit lamang anya ito sa pamamagitan ng tapat na politika na paglilingkod sa interes ng mamamayan, nagtataguyod ng dignidad ng tao at ginagabayan ng hustisya sa halip na kasakiman. Binigyang diin din ng obispo na dapat panagutin at ipakulong ang mga sangkot sa korupsyon. Kasabay nito, ipinanawagan din ng grupo ang pagpapatupad ng isang tunay na batas laban sa political dynasty. Inaanyayahan din naman ni Bishop Bagaforo ang lahat ng religious groups, civil society, non-government organizations, educational associations, pati na ang mga magsasaka, mangingisda at manggagawa na makiisa sa rally. Panawagan niya ang sama-samang pagdarasal upang dinggin ng Diyos ang boses ng taong bayan, magbago ang sistema ng pamumuno at makinig ang mga tiwali sa boses ng katotohanan.
0: Sa ibang mga balita ho tayo, aabot pa sa 180 million o billion pesos ang pundong maaari pong gamitin ng Executive Department para sa pagbangon o rehabilitasyon ng mga lugar na naapektuhan sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ang bagong Senate leader ay ang nagsilbing chairman ng Finance Committee ng Senado na pangunahing bumusisi sa 2026 National Budget ng Pilipinas. Ayon kay Senate President Gatchalian, itutulak niya ang mas mabilis na paglabas ng pondo mula sa Executive Department upang sa lalong madaling panahon ay agad na makabangon ang mga biktima ng nangyaring lindol. Mula sa 180 billion pesos na ito, hanggang sa 18 bilyong piso o higit pa anya ang maaring gamitin sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang Risk Reduction Fund para yan sa reconstruction effort. Maaarihan niyang magamit ito sa mga rehabilitasyon o muling pagsasayos o pagtatayo sa mga nasirang gusali sa malakas na pagyanig. Giit ng bagong Senate President, mayroong sapat na pundo at ang kailangan lamang dito ay ang maagap o yaong mabilis na paglabas nito para yan sa agarang rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Kaunglay pa rin po niyan, ibinahagi rin ni Senate President Gatchalian na layunin ng kanyang naipasang Senate Resolution na mapabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol upang agad maisagawa ang rehabilitasyon at ang reconstruction. Ayon sa bagong Senate leader, maaring magamit ang tinatayang 180 billion pesos na pondo ng gobyerno kabilang na ang 18 billion pesos mula nga sa pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Binanggit din ng Senate President ang kahalagahan ng mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Kaya't mahalagaan niya ang resolusyon upang hindi na maantala pa ang recovery efforts. Sa kasalukuyan, batay po sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o batay ho sa datos mga kabumbo ng Department of Social Welfare and Development, mahigit sa 2,500 pamilya na ang naapektuhan ng mga serye ng lindol sa may Northern Mindanao. At yan po'y nagdulot ng mga pinsala sa mga infrastruktura at

0: libu-libong mga kabahayan doon.
1: Samantala, naglabas naman itong araw ng Sabado ang Philippine Space Agency o PhilSA ng satellite data na nagpapakita ng mga pagguho ng lupa na dulot ng malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa PhilSA, natukoy ang mga landslide sa ilang barangay sa Maiglan, Sarangani at Jose Abad Santos at maging dyan po yan sa May Davao Occidental. Tinatayang nasa 137.87 hectares ang kabuuang lawak na mga lugar na posibleng naapektuhan. Ginamit ng ahensya ang mga larawan mula sa Sentinel-2A at Sentinel-2B satellites upang matukoy ang pagkawala ng vegetation bago at matapos ang lindol. Ang vegetation po ay tumutukoy sa mga halaman, puno, damo at iba pang pananim na tumutubo sa isang lugar. Gayunman, sinabi nitong kailangan pa rin biripikahin sa aktual na lugar ang mga resulta. Nakatutulong ang satellite data ng PhilSA sa National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagmamanman ng sitwasyon at pagtukoy na rin ng mga prioridad na lugar para sa agarang pagresponde. Samantala, bumaba na nga po sa 76 ang bilang ng mga nasawi sa lindol habang mahigit 1.45 million katao o mahigit 348,000 na pamilya sa Mindanao ang nananatili pa rin apektado.
0: Sa ibang mga balita ho tayo, nagbabala naman ang State Weather Bureau na 5 lalawigan sa May Bimaropa Region, Region 4B at ang Kalayaan Island Group ang kabilang ho sa 47 lugar sa Pilipinas na posibleng makaranas ng tuyong kondisyon pagsapit po ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Sa Seasonal Climate Outlook, tinukoy ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marindoke, maging ang probinsya ng Romblon at ang Kalayaan Island Group sa probinsya po ng Palawan na inasahang makakaranas ng mas mababa sa normal na mga pangulan sa huling bahagi ng kasalukuyang taon. Ayon sa Weather Bureau, ang dry condition ay 21% hanggang 60%, 21 to 60% na pagbaba ng ulan sa lublabang ng dalawang magkasunod na buwan. Bagamat hindi pa ito drought o tagtuyot, maaari pa rin maapektuhan ang supply ng tubig at agrikultura kung hindi pumaagapan. Mas seryoso naman ang sitwasyon sa probinsya ng Camarines Sur na posibleng makaranas ng dry spell o higit sa 60% o 60% na kakulangan ng ulan sa loob yan ng dalawang buwan. Dinito naman ng ahensya na wala pang lugar sa Pilipinas ang inasahang aabot sa drought level. Kaugnay pa rin po nito ay hinihikayat ng State Weather Bureau ang mga lokal na pamahalaan at mga sektor na maghanda at magmonitor ng mga updates. Yan po yung upang mabawasan ang epekto nito sa tubig at sa produksyon ng pagkain sa Pilipinas.
1: Samantala, isa naman pong mababata sa giniit ang pananagutan sa sabay na paglitis ng Magamang Duterte. Nagbabala din sa destabilization sa gitna ng Duterte trials. Kumuha pa tayo ng mga karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner.
2: Inihayag ni House Prosecution Member Representative Paolo Ortega na kumpiyansa siya sa napag-uusapang pagtatalaga kay Senator Chief Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila yan ng hindi pagsang-ayon ng ilang sektor uukol dito. Ayon kay Ortega, may kalamang naman si Escudero upang maging presiding officer ng impeachment court para sa nalalapit na paglilitis kaugnay na impeachment case ni Sara Duterte. Anya, malaking bentahe ang malalim na kaalaman ng senador sa mga patukaran at proseso ng Senado, lalo na sa mga sensitibong usaping legal at konstitusyonal. Dagdag pa niya, mahalaga ang isang presiding officer na may sapat na karanasan upang matiyak na magiging maayos, patas at naayon sa batas ang takbo ng impeachment trial. Ginawa ng mambabatas ang pahayag matapos questionin ng ilang sektor ang pagpili kay Escudero bilang mamuno sa impeachment proceedings. Dagdag pa ng kongresista, mahalagang mapanatili ang integridad ng proseso upang magkaroon ng tiwala ang publiko sa magiging resulta ng paglilitis. Kung ganyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Paolo Ortega.
3: Parang may mga grupo nga po na parang hindi masyado masaya. Siyempre, from the technical side, ang dami nagsasabi, hindi naman pwedeng, pwede namang hindi abogado, pwedeng abogado. Pero siyempre, quasi-judicial yan eh. Diba? Parang impeachment court ka. So, titignan mo pa rin yung qualifications. Ang nakita ko lang po na parang edge ni Senator Cheese is karamihan po nung impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So, kumbaga, mas kabisado niya yung rules. Parang may mga grupo nga.
2: Matatanda ang inihayag ni Senator Panfilo Lacson na kinukonsidera ng majority sa Escudero bilang tatayong presiding officer. Talit nga na si Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala, sa iba pang balita, positibo rin si Ortega sa naipasa ng Kamara na version ng anti-political dynasty bill kahit aminero siyang hindi pa ito perpekto. Ayon sa mambabatas, ang mahalaga ay nangtisahan ng matagal ng diskusyon tungkol sa pagtigil sa political dynasty sa bansa. Umaasa siya na may patutupad na sa halalam sa 2028 ang House Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na inaprubuhan ng House of Representatives. Anya, bagaman may mga provision pang kailangan pagbutihin, magandang panimula na ang panukala upang mabuksan ang mas malalim na debate sa Senado. Kinilala rin ni Ortega na posible pang mabago ang ilang bahagi ng panukala sa oras na talakayin ito sa Senado at sa Bicameral Conference Committee kung saan pag-uusapan ang final na version ng batas bago ito tuluyang maipasa. Muli, ang tinig ni Representative Paulo Ortega.
3: Yun ang pinaka-realistic. Real talk, sabi nga po ni Majority Leader Sandro Marcos. Kahit pa paano, may trimming po na nangyari. Although hindi ganun ka-comprehensibo at ganun ka-dramatic, pero yun po yung pinaka-realistic na mas maipapasa. Kumbaga, at least naisulong, pumasa, naumpisahan na po at mabubuksan po yung mga discussions.
4: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo.
0: Oras na natin, meron na ho tayong 15 minuto makalipas mga kabombo ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development ho tayo, pinalagaan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang naunang banat ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nagbansag sa kanya bilang umunoy aso ng Malacanang. Sa isang pahayag, ay tahasang sinabi ni Senator Lacson na hindi niya kailanman aaminin ang paratang na ito. Puna pa niya, matagal na siyang tinatawag ni Cayetano na Kuya Ping, kaya kung aso ang turing sa kanya nito, tila isang self-admission ito o pag-amin sa sarili nitong si Cayetano. Ayon pa kay Lacson, naawa siya sa sitwasyon ngayon ni Cayetano dahil kung ano-ano na lamang umano ang kanyang pinagsasabi. Nagpahayag din siya ng pag-aalala na sana ay huwag tuluyang mag-meltdown o bumigay ang kanyang kapwa senador. Ginawa ni Senator Lacson ang pahayag matapos nga ang tirada ni dating Senate President Lacson sa kanyang Facebook Live broadcast kung saan tinawag na itong aso. Ipinaliwanag ni Senator Cayetano na ang kahulugan ng aso ay isang individual na sunod-sunuran lamang sa mga utos. Maliban kay Lacson, hayagan ding tinawag ni Cayetano sina Senate President Pro Tempore Vicente Soto III at Senator Rafi Tulfo na mga tuta umano ng Palasyo Malacañang, habang si Senator Erwin Tulfo naman umano ay tuta lamang daw ni Lacson dahil may hawak ito o si Lacson ang may hawak daw sa kanya. Samantala, pabor naman si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa pagbubukas ng pre-trial conference impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa media at sa publiko. Maalalang hindi nga binuksan sa media ang unang pre-trial conference sa kaso ni Vice President Sara at tanging ilang bahagi lamang ng session ang pinayagang i-cover o ilabas sa media tulad po yan ng roll call o pagtawag sa pangalan ng mga dumalong mga abogado kapwa ng prosecution panel at ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, kailangan din anyang maunawaan ng publiko ang pondo ng o ang punto ng impeachment court kung bakit pinili nitong hindi buksan sa publiko ang mga nangyayari sa naturang proseso. Ayon kay Representative Luistro, mabusisi, paulit-ulit at matrabaho ang pre-trial conference lalo na ang pagmamarka doon ho sa mga ilalatag na ebidensya kaya't posibleng inaalala nito ng impeachment court. Sa huli, ilalabas din anya ang mga napag-usapan at ang mga mapag-uusapan pa sa mga susunod na pre-trial conference. Yan ay sa pamagitan ng isang pre-trial order o ito ho ay official pre-trial report kapag natapos na ang mga serye ng conference. Sa susunod na linggo nga ay nakatakda muli ang isa pang conference kung saan muli hong magkaharap ang prosecution panel at ang defense panel dan pa rin sa may mataas na kapulungan.
1: Samantala, nakauwi na sa Pilipinas ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondius matapos makumpleto ang kanilang quarantine sa Netherlands matapos nga makapagtala ng mga kaso ng hantavirus ang kanilang sinakyang barko. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, ligtas na nakabalik ang mga seafarer sa tulong na rin ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagnegatibo rin sila sa hantavirus virus bago isinailalim sa quarantine. Sinabi rin ni Secretary Kakdak na patuloy na matatanggap ng mga tripulante ang kanilang sahod para sa natitirang bahagi ng kanilang kontrata at mananatili silang empleyado ng kanilang ship owner. Sa kabitiran nga po ng publiko, ang hantavirus ay karaniwang naipapasa mula sa mga daga patungo sa tao. Ngunit ayon sa World Health Organization, walang naiulat na presensya ng daga sa naturang barko. Kaya't sinusuri ang posibilidad ng bihirang human-to-human transmission, partikular na kaugnay ng Andes strain na matatagpuan sa ilang bahagi ng Latin America.
0: Sa ibang mga balita ho tayo, nanindigan naman si Senator Rodante Marcoleta na hindi siya lalaban kung sakaling arestuhin man siya sa hinaharap. Ayon kay Senator Marcoleta, payapan niyang isusimite ang kanyang sarili sa mga otoridad kung sakali man daw na mayroon ng arrest warrant laban sa kanya. Kung atin pong babalikan, tanging ang Office of the Ombudsman pa lamang ang sumusuri sa mga reklamo laban kay Senator Marcoleta at hindi pa ito nakapaghain ng actual case o hindi pa ito nakakapag-refer laban ho sa senador. Gayunpaman, nanindigan si Senator Marcoleta na posibleng may ilalabas ng warrant of arrest laban sa kanya at tuluyan na siyang aarestuhin ng mga otoridad. Kung mangyayari ito anya, hindi na umulo siya tatanggi dahil tungkulin ng mga arresting officer na ipatupad ang warrant. Maliban dito ay batid din umano niya ang tuntunin sa pag-aresto sa isang individual. Naharap nga si Senator Dante Marcoleta sa plunder at indirect bribery complaints. Yan ay nasa Office of the Ombudsman pa lamang. Ito ay dahil umano sa kanyang kabiguan na i-disclose ang 75 million pesos na pawang mga campaign donations na kanyang natanggap mula kina dating Representative Mike Defensor at dalawang iba pang mga negosyante. At yan po ay nangyari doon sa 2025 elections sa kanyang senatorial campaign. Ang naturang reklamo, mga kabombo, ay hindi pa po naihahain sa anumang korte sa kasalukuyan.
1: Samantala, inanunsyo ng U.S. Department of Justice ang pagkakadakip sa isa sa mga most wanted fraudsters ng Federal Bureau of Investigation o FBI matapos maaresto sa isang casino sa Pasig City ang pugganting si Herbert Leon Campbell. Ayon sa mga otoridad, ilang banding tinunton ng Bureau of Immigration at mga ahente ng U.S. government ang kinaroroonan ni Campbell bago siya madakip at maibalik sa Estados Unidos. Taong 2019, umamin si Campbell sa mga kasong may kaugnayan sa fraud laban sa pamahalaan ng Amerika, kabilang ang healthcare fraud, mail fraud at wire fraud. Ngunit hindi siya sumipot sa itinakdang pagdinig para sa kanyang sentensya noong Agosto ng taong 2024, kaya naglabas na ng warrant of arrest laban sa kanya. Umabot naman sa $150,000 ang alok na pabuya para sa impormasyong magre-resulta sa kanyang pagkakaaresto. Sinabi ng FBI na pinatakbo ni Campbell mula taong 2014 hanggang 2019 ang isang malawakang operasyon na gumagamit ng mga call centers sa Pilipinas upang hikayatin ang mga benepisyaryo ng Medicare na kumuha ng orthopedic braces na kadalasan ay hindi naman kinakailangan. Ibinibenta umano ang mga reseta sa mga supplier ng medical equipment na siya namang nagsisingil sa Medicare. Dahil dito, umabot sa mahigit $1.2 billion ang naitalang fraudulent Medicare charges at libo-libong katao, kabilang ang mga nakatatanda ang naapektuhan dito.
0: Sa ibang mga updates tayo, bago ho yan, oras natin, meron na ho tayong 23 minutes makalipas magkakabumbo ang alas 6 ng gabi. Naniniwala si dating Senator Antonio Trillanes IV na may ilang mga movement o ilang mga hakbang para humapigilan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa dating senador, may mga hakbang na ginagawa ang kampo ng pangalawang pangulo at ng kanyang mga supporter para itulak ang ilang hakbang upang madiskaril ang pag-usad ng impeachment trial. Isa sa mga pangunahing hakbangan niya ay ang paglabas ng tuloy-tuloy umanong paggawa ng kwento nitong 18 dating bodyguards nitong si Zaldi Co upang siraan ang mga personalidad na nagtutulak sa impeachment complaint. Kasama rin niya rito ang ilang mga destabilization effort para lamang mapigilan ng trial o mabahiran ito ng mga kontrobersyal na issue. Gid pa ng dating senador, nais ng kampo ng pangalawang pangulo na ang trial ay mahagawa ng political outrage at pumabor sa kanyang kampo ang opinion ng publiko. Ngunit hindi niya ito nangyayari, kaya tiyak naggagawa ang kanyang kampo at ng kanyang mga supporter ng iba pang hakbang para ito'y mapigilan. Sa kabilang banda naman, una nang sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na nakahanda na ang kampo ng pangalawang pangulo para harapin at sagutin ang kaso sa impeachment court. Una nang umusad ang unang pre-trial conference para sa magiging trial ng pangalawang pangulo noong Hunyo 18 ng taong 2026. Patuloy pa rin kinukuhanan ng pahayag mga kaumbo ng Bombo Radio Philippines ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte kaugnay pa rin sa naunang pahayag ni dating Senator Trillanes.
1: Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report. Ang Bureau of Customs pinaalalahanan ang mga overseas Filipino worker na huwag magpadala ng balikbayan box sa mga consolidator o kumpanyang nahaharap sa kaso. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario.
5: Pinaalalahanan ng Bureau of Customs sa mga Overseas Filipino Workers o OFWs na huwag nang magpadala ng kanilang balikbayan boxes sa mga kumpanya o consolidators na harap sa kaso. Nanawagan si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, lalo na sa kaanak ng mga Pilipinong manggagawa abroad, na pagsabihan silang pumili ng mapagkakatiwalaang consolidator. Mariin niyang paalala sa mga ito na piliin ang tamang kumpanya sa tuwing magpapadala ng balikbayan box para sa mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Nauunawaan naman raw ni Commissioner Nepomuceno na nais lamang ng mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa na makatipid sa magagastos kapag sila'y nagpadala. Ngunit ngayon pamana, inanyayaan pa rin ang opisyal ang mga overseas Filipino workers na iberipika muna sa kanilang website ang kumpanyang kukunin sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan boxes.
6: Alam naman natin, iba't iba ang oras sa buong mundo. Sana yung mga kamag-anak, tulungan kami ng mga kaibigan sa media. No? Yung mga kamag-anak ng OFWs, pagsabihan na po ninyo yung inyong mga kamag-anak o kaibigan na OFWs na nagtatrabaho sa abroad, pumili na sila nung tamang consolidators, no? Tamang kumpanya. Naunawa natin, nagtitipid kasi sila pag nasa abroad ka. No? Subalit, tingnan nila yung aming website. Meron diyang listahan kung sino ang mga blacklisted na may mga kaso. Huwag na silang magpadala doon.
5: Habang ikinalungkot naman ni Commissioner Nepomuceno na sa kabila ng pagkakaroon ng online website, hindi pa rin anya naiiwasan mayroong nabibiktima. Pangamba niya ay posibleng maulit ang mga nangyari kung saan ang naiipit o sinisisi sa pagka-delay ng balikbayan box ay ang Bureau of Customs. Ito na may nilinaw na commissioner na hindi totoong sila ang rason kung bakit naantala, kundi ang bigong pagtupad ng responsibilidad na mga kumpanyang pinagkatiwalaan.
6: Sa kasabay ng palad, meron pa rin nagpapadala. Marahil hindi pa naaabot ng balita kung ano nangyari, doon pa rin sila nagpapadala. Pagdating niya sa Pilipinas, mas malamang, hindi na naman yan aasikasuhin at ang BOC, magkukumahog na naman kami na matulungan sila. Gagawin naman natin ng pagtulong. Kaya lang, nagiging patuloy pa yung krimen ng mga nagsasamantala sa kanila. At again, sayang na naman yung pera nila at naghihintay na naman yung pamilya nila. Madidelay na naman yan.
5: Pagtitiyak at babala ng Bureau of Customs na patuloy sila magsasampa ng kaukulang reklamo o kaso laban sa mga sangkot o kumpanyang hindi tutupad at nananamantala sa mga Pilipinong manggagawa abroad.
6: Ngayon, patuloy nating pananagutin natin yung mga nagkamali at nagsamantala sa ating mga kababayan, mga OFWs na nagpadala at nagtiwala ng kanilang mga pinaghirapang pasalubong sana sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ito'y pinagkatiwala nila sa mga kumpanya na ang pagdating naman dito sa Pilipinas ng mga containers na naglalaman ng kanilang mga boxes ay hindi naman inasikaso. Sa halip ay ito ay sinisipan nila sa Bureau of Customs na pinapatunayan naman natin ngayon na hindi ganun ang nangyari, ano?
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bust Radio Bombo!
0: Meron naman tayong 29 na minuto magkakabombo makalipas ang alas 6 ng gabi. Nanatiling nakabinbin sa mataas na kapulungan o sa Senado ang hanggang sa 40 mga panukalang batas na kabilang ko sa mga priority bills ng Administrasyong Marcos at ng 20th Congress. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ang mga naturang panukala ay kabilang doon sa 53 na pawang Legislative Executive Development Advisory Council o ito ho yung mga kilala sa tawag o yung kilala sa tawag na pinikling LADAC bills o mga panukalang batas na prioridad kapo ng ehekutibo at ng lehislatura. Ang ilan sa mga ituan niya ay kabilang sa mga hindi na itula kung natalakay noong huling bahagi ng unang regular session ng 20th Congress dahil nga sa ilang kontrobersiyang hinarap ng mataas na kapulungan katulad noong nangyaring banggaan ng liderato. Marami sa mga ito ay may kaugnayan sa sektor ng enerhiya, sektor ng ekonomiya at sa edukasyon. Tiniyak naman ni Senator Gatchalian na hindi isasantabi ang mga naturang legislative measure kahit pa uupo ang mataas na kapulungan bilang isang impeachment court. Ayon sa Senate President, kung kailangang magpatawag ng All Senator Caucus para yan sa pagtalakay sa mga naturang panukala, ay gagawin anya ito kahit nasa kalagitnaan pa ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Plano rin ni Senator Gatchalian na mag-imbita ng mga subject matter expert at mga resource person upang magsalita ukol sa mga naturang panukala para mas maintindihan ng mga senador ang kahalagahan ng mga naturang legislative measure.
7: Bombo International News.
1: Ititigil na ng gobyerno ng Estados Unidos ang pagpupondo sa mga programa laban sa pagkalat ng Human Immunodeficiency Virus o HIV at AIDS sa South Africa. Para sa kabatiran ng publiko, kasalukuyan nga pong may mahigit 8 milyon na South Africans ang namumuhay ng mayroong HIV, ang pinakamataas na bilang sa alinmang bansa sa buong mundo. Iniuugnay naman ng U.S. State Department ang desisyong ito sa umano'y kabiguan ng South Africa na protektahan ang White Minority Afrikaner Community, isang akusasyon naman na paulit-ulit nang itinatanggi ng pamahalaan ng naturang bansa. Ayon sa U.S., layunin ng hakbang na ito na itaguyod ang self-reliance ng South Africa at bawasan ang pagdepende nito sa pondo ng Amerika. Dagdag pa ng US, ang South Africa ay isa ng middle-income country na may sapat na kakayahang suportahan ang sarili nitong mga programang pangkalusugan. Hanggang noong taong 2025, sinusuportahan ng US ang mga inisyatiba ng South Africa sa pamamagitan ng President's Emergency Plan for AIDS Relief o PEPFAR na may tinatayang pondo na $400 million kada taon. Subalit matapos muling maupo si Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika, nagpalabas siya ng isang executive order kung saan inakusahan nito ang mga patakaran ng South Africa na di umano'y sumisira sa pantay na oportunidad, nagpapalala sa karahasan laban sa mga may-ari ng lupa at nagpapatupad ng iba pang immoral na polisiya kaya tuluyan ng hinarangan ng US ang pagbibigay ng karagdagan pang tulong. Sa iba pang balita sa Ibayong Dagat, napatay ang 5 katao sa serye ng airstrikes at drone attacks ng Israel sa southern Lebanon ngayong araw ng Sabado. Ilang oras lamang yan matapos maging epektibo ang tigil putukan sa bagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah. Base sa ulat ng Lebanese state media, naglunsad ang Israeli warplanes at drones na mga pag-atake sa May Nabati area magdamag hanggang nitong umaga ng Sabado. Napinsala ng mga pambobomba ang ilang residential building at mga kabahayan. Nagpakawala rin ng artillery fire ang Israel sa May Nabati at sa mga karating pang lugar nito bago magmadaling araw. Matatandaan itong Biyernes ay nagkasundo ng Israel at Hezbollah sa isang ceasefire kasunod ng matinding labanan sa Lebanon. Kinumpirma naman ng isang senior Israeli official at dalawa pang Hezbollah sources ang kasunduan na opisyal na naging epektibo alas 4 ng hapon kahapon.
7: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
0: Sa atin pong nagpapatuloy na pagkantabay sa mga laban o mga match sa FIFA World Cup 2026, isang linggo na ho ang lumipas mula nung official opening ng naturang torneo, magkakabombohang pinakamalaking football tournament sa buong mundo. Tuluyan na pong natanggal sa 2026 sa World Cup ang bansang Turkey, o ang kupunan ng Turkey matapos nitong padapain ngayong araw ng Paraguay. Yan po sa score na 1-0. Ilang oras lamang humatapos may tala ng bansang Morocco ang pinakamabilis na goal at yan po isang gumugulong na torneo. Binuwag agad ng Paraguay ang record at sa loob lamang ho ng 64 na segundo o 64 seconds nagawa ng naturang kupunan na ipasok ang isang midfield goal. Isang minuto lamang mula ng opisyal na nagsimula ang laban sa pagitan po ng dalawang kupunan magkakawombo. Isang napakalakas na sipa mula sa labas ng penalty area ang pinakawalan ng Paraguayan midfielder na si Matias Galarza. Mabilis na lumipad ang bola sa distansya na 25 meters. Yan po upang itala ang bagong record sa 2026 FIFA para yan sa pinakamabilis na goal sa buong World Cup. Umabot po hanggang sa 60,000 mga katao, mga fans, ang nanood sa makasaysayang panalo ng Turkey o ng Paraguay sa laban na ginanap sa May Francisco Bay Area Stadium din po sa May Estados Unidos. Gayunpaman, bago ho natapos ang unang kalahating bahagi ng laban, ay muntikan pang manganib ang dominanteng laban ho ng Paraguay. Sa stoppage time sa first half, yan ho ay sa 45-minute mark, isang red card ang inilabas para sa striker ng naturang kupunan na si Miguel Almiron. Matapos ang isang mainitan na konfrontasyon na kay Mert Mulder. Siya po ay midfielder naman ng Turkey. Sa buong second half, pinilit pa ng Turkey na makapuntos. Hawak ang 80% na possession at nagpakawala pa ng 32 ng mga goal attempts sa pangunguna ng kanilang star players na sina Arda Güler at Kenan Yildiz. Subalit lahat po ng mahigit sa 30 mga attempts ay napigilan ng Paraguayan goalkeeper na si Orlando Hill hanggang sa tuluyan pong natapos ang naturang laban. Dahil sa pagkatalong ito, opisyal nang na-eliminate sa World Cup ang Turkey matapos kang makakuha ng 0 points sa dalawang magkasunod na kanilang inilaban. Karagdagan pa rin sa mga development dyan sa may FIFA World Cup mga kabumbo. Nagsapampul ng opisyal na reklamo ang Algerian Football Federation sa FIFA. Kaugnay pa rin po yan na gumunoy hindi raw patas na pamumuno ng mga referee sa kanilang naging laban kontra sa Argentina sa 2026 FIFA World Cup. Batay sa ulat, tinututulan ng Algeria ang hindi pagbigay ng parusa kay Lionel Messi matapos lumapak sa binti ng team captain nila na si Aissa Mandi. Sa kabila po ng insidente, nakapagtala itong si Messi ng hat-trick. Ito po yung kanyang kaunaunahan hat-trick sa loob ng ilang taon na kanyang paglalaro sa football. Nagbigay po ng panalo sa Argentina sa score na 3-0. Makasaysayan din ho ito. Kasama rin sa reklamo ang hindi naparusahan na paniniko nitong sa Alexis McAllister laban kay Ibrahim Maza sa kalawang bahagi po ng laban na ayon po sa Algeria ay malinaw na dapat daw tinignan na ng mga referee. Binanggit din ng naturang report na ang mga insidente ay nagdulot po ng kawalan ng tiwala sa officiating standards ng nagpapatuloy na torneo. Samantala, natili hong nakatuon ang Argentina sa kanilang susunod na laban kontra sa Austria habang ang Algeria naman ay naghahanda laban ho sa Jordan. Ang kanilang match ay magaganap sa Hunyo 23.
1: Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report. Bagong bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill taliwas umano sa tunay na layunin nito. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng buong report mula kay Bombo Cindy Grida.
8: Bombo Genesis Bombo Ever, ipinahayag ni Professor Danilo Araw, convener ng Kontradaya sa eksklusibong panayam sa Bombo Radio, na taliwas umano sa tunay nitong layunin ang kasalukuyang bersyon ng House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Bill na inihain sa Kamara. Tinutukoy ni Araw ang panukalang batas na inihain ni Ilocos North 1st District Representative Sandro Marcos at House Speaker Faustino Bocchidi. Aniya, matagal na nilang tinututulan ang naturang panukal dahil sa ilang mahahalagang kakulangan nito.
9: Yung ipinasa pong House Bill, consolidated ito, pero sa esensya, ito yung version na ifinile ni na Sandro Marcos at Bocchidi. Tinutulan na namin ito noon pa sapagkat ito po ay mapagkunwaring anti-political dynasty bill. Sa totoo lang, ito po ay pro-dynasty.
8: Yan ang naging pahayag ni Professor Danilo Araw, convener ng Kontradaya. Una umano sa mga isyo ang limitasyon ng sahop ng panukala na hanggang second degree of consanguinity lamang. Ayon kay Araw, mas nararapat na umabot ito hanggang fourth degree upang mas epektibong matugunan ang political dynasties. Sinabi rin niya na walang malinaw na probisyon ang panukalang laban sa dynasty succession kung saan maaaring pumalit ang asawa, anak o iba pang kamag-anak sa isang opisyal na matatapos ang termino. Binigyang diin din ni Araw na walang nakasaad na panukala hinggil sa partyless system. Aniya, sa isang tunay na anti-political dynasty law, hindi rin dapat payagang tumakbo bilang partyless representative ang mga kabilang sa mga political dynasty. Dagdag pa niya, wala rin probisyon ang panukala na sumasaklaw sa mga itinalagang posisyon sa pamahalaan o appointed positions na aniya ay dapat ding isama upang maging mas komprehensibo ang batas. Gayunman, sinabi ni Araw na maaari pang mabago ang panukala sa Bicameral Conference Committee at maisama ang mga mungkahi kabilang ang mga naunang rekomendasyon ni Iloilo 1st District Representative Janet Garina. Kung nanaisin ng mga may akda ng panukalang palakasin ang anti-political dynasty measure. Kaugnay niyan, pakinggan natin si Professor Danilo Araw, convener ng Kontradaya.
9: Okay, tama naman si Secretary Garin kasi sa bicameral committee pwede pang mapag-usapan ito at pwede pang magkaroon ng reforma. Pero ang direktang tanong lang kay Secretary Garin at saka sa iba pang mga sumuporta sa bill na ito sa House of Representatives, bakit hindi na-address itong mga issue na ito? Hindi lang naman ito tungkol sa Kontradaya, yung iba ring mga grupo ay halos pareho yung tindig sa amin. Just for the record, nagbigay po kami ng aming position paper, nagpadala kami ng resource person sa isa sa mga pagdinig nila, pero they fell on deaf ear.
1: Sa Bombo Network News, ako si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin, meron na lamang ko tayong 19 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi. Sa iba pang mga development, bago ko sa ating mga provincial report, mga kabomboy, sinasagawa na ang mga paghanda para sa repatriation sa Nigeria nitong mga labi, nitong si Divine Adili, ang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Halos 2 linggo matapos siyang masawi sa isang insidente ng pangkalunod, at pinangyari sa may Aurora kasama ang teammate na si Rene Baterbonia. Ayon sa Ateneo, nakipag-ugnayan ito sa pamilya ni Adili at sa mga kaukulang otoridad upang may isakatuparan ng kanyang pag-uwi at ang paglilibing sa Nigeria ayon sa kagustuhan ho ng kanyang pamilya. Isa si Father Munching de Guzman sa 2 kinatawan na sasama sa paghatid sa mga labi ni Adili sa kanyang bansa at sinisimulan na nito ang mga kinakailangang paghanda para sa pagbiyahe. Samantala, idinaos na ang public wake at candlelight service para kay Adili habang nakiramay rin ang embahada ng Nigeria sa Maynila sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay.
1: Samantala, sa oras pong ito, dumako na po tayo sa mga balita mula sa lalawigan si Senator Kiko Pangilinan. Nilinaw na walang kapangyarihan ang majority block na ibasura ang nakabingbing kaso laban sa mga senador na lumipat na sa mayorya. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Iloilo. Pinasinungalingan ni Senator Kiko Pangilinan ang mga espekulasyon na maaring maibasura ang mga kaso laban sa mga senador na sangkot sa flood control scandal dahil sa kanilang pagsama sa bagong majority block sa Senado. Ito ay kasunod ng paglipat ni na Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva sa majority block. Pareho silang nadawit sa flood control scandal at kapwa rin iniimbestigahan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Pangilinan, sinabi niya na nakapirma na ang pito sa kanila sa partial report ng Blue Ribbon Committee at naipasa na ito sa Office of the Ombudsman. Nakalagay rin doon ang rekomendasyon na magsampa ng mga kaso laban sa kanilang mga kasamahan na umano'y sangkot sa kontrobersiya ng flood control. Muli niyang binigyang diin na mismo si Ombudsman Jesus Crispin na Boying Rimulya ang nagsabi na nakatulong ang kanilang partial reports sa paghahanda ng kaso laban sa ilang opisyal. Ayon kay Pangilinan, nasa ombudsman na ang kaso at wala rin kapangyarihan ang mga senador na maimpluwensyahan o maibasura ang mga nakabinbing kaso. Nilinaw rin niya na wala silang napag-usapan sa majority block tungkol sa mga kaso ni na Escudero at Villanueva nang lumipat ang mga ito sa alyansa sa upper chamber.
10: In fact, si Ombudsman Rimulya mismo nagsabi na yung aming partial report na pinirmahan ng pito ay malaking tulong sa kagitang paghahanda ng mga kaso. Ang sa atin, walang koneksyon, di ba? Itong paglilipat sa politika dun sa mga kaso. Wala sa amin yung kaso. Nandun na sa Ombudsman. In fact, ginamit pa nga yung ebidensya na nakuha natin dito sa mga hearing na ito. As far as we are concerned, wala tayong kapangyarihan na ilusot o isantabi itong mga pending na kaso na ito.
1: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Jeremy Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa iba pang mga balitang probinsyal, magkakabombo, ang Lake Cebu South Cotabato formal na pong isinailalim sa state of calamity at naitala po nito ang hanggang sa 40 milyong piso na pinsala. May update po dyan ang Bombo Radio Coronadal.
11: Formal nang ipinasailalim sa state of calamity ang bayan ng Lake Cebu dahil sa lawak ng pinsalang natamo nito matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa southern Mindanao noong ikawalo ng Hunyo. Umabot na sa mahigit 1,200 na mga kabahayan ang naitalang totally at critically damaged habang tinatayang nasa 40 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa bayan ng Lake Cebu. Samantala, higit 200 pamilya ang naapektuhan at napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa epekto ng lindol. Naitala rin ang mga landslide sa halos lahat ng barangay sa Lake Cebu kung saan kabilang sa mga pinakamatinding naapektuhan ang barangay Lamlahak. Matatanda ang una ng sinabi ni South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo Jr. sa panayam ng Bombo Radio Coronel na sapat at walang magiging problema ang probinsya sa pondo o budget para sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga bayang apektado ng kalamidad. Sa kasalukuyan, nakapamahagi na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Relief Assistance sa 78 apektadong pamilya sa Sitio Tibong, Barangay Tacunela at iba pang bayan upang matugunan ang kanilang agarang pangangailangan habang nagpapatuloy ang mga operasyon para sa relief, assessment at rehabilitasyon sa lugar.
12: Kaya sa tingin ko hindi tayo nagkakaproblema dito pagdating sa pera during calamity. So isa lang masasabi ko, ano man ang mangyari, preparado yung South Cotabato. Yan man talaga yung pinagmamalaki natin at napatunayan natin yan noong nakaraang linggo sa panahon ng lindol.
11: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
1: Nasa 35 million pesos financial aid naman para sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao, personal ay hatid ng gobernador ng Lalawigan. Kaugnayan, may report ng Star FM Cebu.
13: Personal na magtutungo sa Mindanao si Cebu Governor Pamela Barikuatro upang ipamahagi ang 35 million pesos na tulong pinansyal sa Malokan na pamahalaang naapektuhan ng kamakailang magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Barikuatro, tig 10 million pesos ang ilalaan para sa Sarangani at General Santos City, habang tig 5 million pesos naman ang matatanggap ng Davao del Sur, Davao Occidental at South Cotabato. Nauna nang nakompleto, ng Cebu Provincial Government ang paunang relief mission nito sa mga apektadong lugar. Nagpadala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng dalawang truck na may dalang food packs, ready-to-eat meals, inuwing tubig, sleeping kits, at hygiene supplies. Isang water tanker din ang ipinadala upang makatulong sa mga pamilyang nakaranas ng kakulangan sa tubig. Sinabi pa ni Barikuatro na ang tulong ay pagpapakita ng pakikiisa ng Cebu sa mga komunidad na sinalanta ng lindol. Anya, nais din ng lalawigan na suklian ang suporta ng ilang local government units sa Mindanao na tumulong sa Cebu matapos ang malakas na lindol na tumama sa lalawigan noong nakaraang taon.
14: I want to give it myself. I really want to be there and hand over kay Jen Sano. They gave us 8 million, ha? Sa Cebu, and the mayor personally delivered it. So I want to return the favor also.
13: Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Dapat tayo dyan sa may bahagi po ng Ilocos Region. Mahigit sa 21,000 mga itlog ang itinapon po ng mga otoridad sa probinsya po ng La Union. May update po dyan ang Bombo Radio La Union.
15: Humihingi ng tulong si ex-supplier Carmelo Aguinaldo matapos itapon ng mga otoridad ang 21,240 na pirasong itlog sa public market ng San Fernando, La Union noong Hunyo 16, 2026. Ayon kay Aguinaldo, kompleto at presko ang kanilang produkto at may kaukulang dokumento. Aniya, kung hindi tugma ang bilang ng itlog sa permit, dapat sana ay ibinalik na lamang ang mga ito kesa itinapon. Nagbayad rin umano siya ng permit, tiket at multa bilang lehitimong supplier. Samantala, sinabi ni Dr. Domingo Bobby Calob III ng OCVET na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa shipment na may kahinahinalang dokumento. Sa investigasyon, lumabas na 9,000 na itlog lamang ang nakasaad sa permit, ngunit mahigit 30,000 na itlog ang aktwal na karga. Dahil dito, ang 21,240 peraso ay itinuturing na walang sapat na dokumento at lumalabag sa Provincial Ordinance 417-2023.
16: Nung tinignan naman natin at inassess yung karga, napakarami naman po pala ng dala, 30,000 plus. Meron pong 21,230, I think, more or less, na walang papel. So ngayon yun, yung walang papel po, hindi natin ma-establish kung saan nanggaling yun. Wala naman pong papel. Bago ang lahat kasi na magbenta, ang isang nagtitinda ay dadaan muna sa laboratory testing yung pinagkuhanan para po masigurado na safe at saka hindi po kontaminado ng virus or whatsoever yung ibinebenta nila, lalo na po sa itlog.
15: Pinaghihinalaan ding nagmula ang kargamento sa mga lugar na apektado ng avian influenza, kaya kinumpiska ito bilang pag-iingat sa kalusugan ng publiko. Mula rito sa probinsya ng La Union, para sa Bombo Network News, Bombo Alper Pasquin, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
13: Ang Department of Agriculture naman sa Region 6 gumagawa na ng mga hakbang upang makontrol ang pagkalat ng African swine fever sa rehiyon. Kaugnayan, may report ang Bombo Radio Rojas.
17: Nagsasagawa na ng mga hakbang ang Department of Agriculture Western Visayas upang mapigilan ang pagkalat ng African swine fever sa rehiyon sa isa. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Dr. Lirisa Balupenos, Chief ng Integrated Laboratories Division ng DA Western Visayas, sinabi niya nakikipag-ugnayan na ang kanilang task force sa mga lugar na apektado ng natura sakit upang agad na matugunan ang sitwasyon. Ayon kay Balupenos, endemic na ang African swine fever sa Pilipinas mula pa noong 2022 dahil dito mahalagang seryosohin ang muling pagtaas ng mga kaso dahil maaari itong makapekto sa kabuhayan ng mga hog raiser at mga nagtitinda ng karni ng baboy sa mga pamilihan. Pinayuhan din niya ang mga publiko na bumili lamang ng karni ng baboy mula sa malitimong tindahan na dumaan sa mga autorisadong slaughterhouse at may kaukulang dokumentasyon. Matatanda ang ilang bayan na sa probinsya ng Capiz ang kumpirmadong positibo sa sakit matapos lumabas ang resulta ng blood samples ng mga baboy mula sa Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory 6. Nagpaalala rin ang nasabing opisyal sa mga residente na agad iulat ang anumang kaso ng pagkamatay ng mga baboy upang masuri ito ng maaga at maiwasan ang patuloy na pagkalat ng virus.
18: Nagawa na po natin ng aksyon at na-controlled na po natin yung area kung saan nagkaroon na ng positive control. Yung ginagawa na lang po natin is continuous monitoring na po. Sinistrengthen na po natin yung street farm biosecurity. Chine-check na po natin at nire-regulate natin yung mga karne na kung saan para at least makita natin na yung mga karneng nandoon or na i-display sa ating mga toll is safe siya at certified ng NEMES.
17: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
7: Bombo Sports News.
0: Sa ating sports news, ang Filipino MMA fighter na si Joshua Paso tutupaghanda para yan sa kanyang nalalapit na ONE Championship event sa susunod na buwan. Mayapay po dyan ang Star of M. Dagupan.
19: Todo pag-aanda na naman ng Filipino MMA fighter na si Joshua The Passion Paso para sa nalalapit niyang laban kontra sa pambato ng rasa na si Mansoor Malachev para sa Strawweight MMA World Championship sa isang ONE Championship main event na magaganap sa susunod na buwan sa Bangkok, Thailand. Kung maalala, unang nagharap sina Joshua Paso at Mansoor Malachev noong 2023 sa ONE Fight Night 15 sa Lumpini Stadium sa may Bangkok, kung saan nanalo si Paso via unanimous decision. Sa panayam ng Star FM, dagupan kay Coach Gibran Langbayan, isa sa mga coach ni Paso, ibinahagi nito ang preparasyon na kanilang ginagawa sa kasalukuyan na bahagi pa rin ng pag-aanda sa nalalapit na laban.
20: Okay naman po yung preparation natin kasi matagal na nag-start yung training camp, so halos lahat po ng aspects ng MMA is na-cover na. So nasa process na lang po tayo ng polishing at saka mga minimal na details kada aspect ng laro.
19: Samantala, matutunghayan din sa gabi ng ONE Championship ang kapwa Filipino MMA fighter na si Edward The Landslide Fulayang na lalaban naman kontra sa pambato ng Japan na si Shuzo Isujima para sa lightweight division. Iyan ang balita mula rito sa 100.7 Story FM. Dagupan ako si Star DJ Alan Pawikan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Karagdagan sa atin pong sports news, mga kamumuli pong gagawa ng ingay sa tablado ng World Tennis ang pambato ng Pilipinas sa si Alex Ciala matapos niyang saluhan ng kanyang direktang pagpasok sa women's singles main draw ng prestigyosong Wimbledon Open 2026. Yan po'y gaganapin sa may London. Ito na ikalawang sunod na taon na sasabak ang 21 anyos na Pinay tennis star sa main draw ng itinuturing na pinakamatandang tennis tournament sa buong mundo na gaganapin nga sa All England Lawn Tennis Club simula Hunyo 29 hanggang 12. Bitbit ni Yala ang matinding momentum ngayong taon dahil kamakailan lamang po ay isinungkit ho niya ang kanyang kauna-unahang profesional na titulo sa damuhan matapos pagharian ng WTA 125 Birmingham Open. Yan po isang grass season. Doon po'y ito ko'y nangyari sa may England kung saan tinalo ho niya ang Czech player na si Nikola Bartunkova. Hindi pa doon natatapos ang kanyang pasikla dahil sa kasalukuyan ay tumatakbo ang kanyang laban sa may Berlin Open at gumagawa ho siya ng dambuhalang upset at nakapasok na ho siya sa may semifinals nang patumbahin po niya ang mga tennis star na nabibilangan po ng world number 2 at dating Wimbledon champion na si Elena Rybakina pati na ang top player na si Elena Svitolina upang wabante sa semis ng naturang torneo. Dahil po sa kanyang sunod-sunod na panalo, muling lumalapit si Yala sa inasam na posisyon sa top 32 cutoff kung saan magpapatuloy po ang kanyang magandang takbo sa Berlin. Malaki po ang kanyang tsansa na makuha ang mga seeded spots bago ang opisyal na pag-anunsyo ng mga kalahok. Ang pagiging isang seeded player ay magbibigay po sa kanya ng benta o advantage para yan sa Wimbledon upang maiwasang makatapat ang mga kapwa magagaling na manlalaro sa unang dalawang round ng kompetisyon. Mula nang maging profesional, patuloy po ang pagbasag ni Ayala sa mga record para sa Pilipinas bilang highest-ranked Filipino na pumasok sa WTA o Women Tennis Association history matapos nga niyang maabot mga kabumbo ang career high ranking na world number 29. Ayan po yung nangyari nitong Marso.
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Para po sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, pero ang ating pong babanggitin po sa inyo na palitan po ng itong foreign exchange rate update, mga kabumbo, ay yun pong resulta ho ng trading nitong nakalipas na araw ho ng Biyernes. Ang huling araw ng trading ngayon hong Linggo ito. Magbubukas na lamang po ang trading pagsapit po ng Lunes, mga alas 9 po ng umaga. Batay po sa resulta ng trading kahapon, ang isang US dollar ay katumbas na po ngayon ng 60 pesos and 78 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, yan po'y katumbas naman ng 7 pesos and 72 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 46 pesos and 93 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ng 16 pesos and 13 centavos. Ang isang Euro, katumbas ng 69 pesos and 40 centavos. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile app. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station po natin, magkakabombo, meron po silang sariling social media page na pwede po niyong subaybayan, pwede po niyong i-follow at pwede rin po kayong mag-subscribe. Sa bahagi po ng Luzon area, dyan po sa may norte sa Northern Luzon, nariyan po ang Bombo Radyo Kawayan para sa mga kababayan natin dyan sa may Cagayan Valley. Ang Bombo Radyo Dagupan at Star FM Dagupan, dyan sa may probinsya ng Pangasinan at makatabing lugar. Ang Bombo Radyo Baguio at Star FM Baguio, dyan sa may probinsya ng Benguet at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radyo Legazpi para po sa mga kababayan po natin dyan sa may Bicol Region. At dito po sa Mega Manila, ang Star FM Manila.
1: Diyan naman po sa may Cagayan Valley Region, maringin rin pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radyo Naga. Bago po tayo magtapos, sama niyo po kaming manalangin ng Oracion Pirata for deliverance from calamities.
21: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude part. For your wisdom, knowledge our sins against you, and the rest of your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrong views and indifference. Global floods, volatilities occur in increasing number

0: ng advance Happy Father's Day. Father's Day na 10 ng Bombo Radio Philippines at ang Star FM. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa The Awards. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source.
1: For the most trusted source of news anywhere.
2: Like mo! Share mo!
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: Boss, ano gupit natin?
8: Yung pang fresh start sana ko is tulad niyang tugtugan mo ngayon.
7: Oo, pampagising yan.
8: Wow, Koy!

0: Isa ka rin ba sa mga kumakanta na naghahanap kay Darina? Na baka sakali lang naman, baka mapansin ka rin niya, no? Yan ang awitin. Narda, mula po sa Kamikaze. Well, oras natin, 19 star minutes makalipas sa alas natin ng gabi, 7:19 in the evening ating Philippine Standard Time. Kasama mo na ang ibang Darna. Yung sweetie girl, Ivana Darna. And of course, happy weekend po sa lahat. Happy Saturday. Sana maging masaya ka ngayon. Kung hindi man ngayon, edi bukas. Kung hindi man ngayon, kailan pa. Well, of course, sari-sari mo tugtugan again. Ang ihahatid sa iyo this evening. Kaya makasray nation, dyan ka na muna ulit at magbabalik tutugan tayo. Dito lamang yan sa 22.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo.
1: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station.
2: 102.7
3: Basta 102.7.

0: na may ibang choice kundi pagpatuloy ang buhay, di ba? Pag nasaktan, babangon. After mong umiyak, after mong magtago. Di ba? After mong parabang nasa hibernation, going tinatawag. Parabang ikaw muna ay nag-focus sa iyong sarili. Dinamdam mo muna lahat ng bigat na sakit. Inalala mo lahat ng masasaya at mga masasakit na memories. And after nun, resignation, tuloy pa rin ang awit ng buhay mo. At walang sino man ang makakahadlang. Itutuloy mo yan. Yan ang awitin kasi resignation, no? Mula po sa Neo Colors, tuloy pa rin. Alam mo, what's beautiful after mo ma-broken. There's a term, broken and beautiful. Oo, totoo yun, di ba? After ng brokenness, kagandahan. Mas naging glowy, mas nagiging pretty, guwapo, perfect. But this is also the time to, yun nga, know yourself more. Kasi naman, ang buhay ay isang paglalakbay ng walang katapusang pagtuklas at pagkilala ng iyong sarili. Diba? Discovering. Diba, pagdating mo ng, wala ka pang 30 years old. Kung ikaw ay nag-aaral pa lamang, ikaw ay nasa 15 years old. Pagdating mo ng 18, may bago kang makikilala sa iyong sarili. May mga bago kang madidiscover. Diba? Halimbawa, sa iyong, diba yung mga hilig mo, ano yung hindi mo na hilig. Life is an endless journey of learning, growing, and discovering. So, alam mo, it's time to expand. To explore. And to expose yourself. Wow. Ipaglandakan mo ang sarili mo. Pakita mo. This is me. This is where I am supposed to be. Gonna let the light shine on me. Ganun ang atake. Parang camp rock, no? Parang kasi Demi Lovato dyan. O kaya parang kang High School Musical dyan. Mamili ka na lang. Basta, you know yourself more. It's your season to learn more. Diba yung mga kaya mong gawin at sa mga hindi mo na kayang gawin, diba? Ano yung mga tatanggalin mo, ano yung mga isasama mo pa rin this 2026. Ay! Well, oras natin, kasi Nation, 18 star minutes bago po mag-alas 8 ng gabi. Happy Father's Day! Tomorrow! Advance na. Siyempre, baka magtampo ang mga tatay. Baka sabihin, pagdating sa Mother's Day, napaka-sweet niyo mga anak. Pagdating ng Father's Day, parang hindi niyo na ako kilala. Wala mo lang kayo regalo, wala mo lang kayo bigay. Kaya, ang goal natin ay dapat hindi magtampo ang mga tatay. Ganon. Ingat po sa mga bumabiyahe at sa mga ayaw bumiyahe dyan. Kung anumang trip-trip mo. Ang trip mo today. Kasi ang trip lang natin, of course, magbigay ng mga magagandang tugtugan. Kasama po ang iyong sweetie-sweetie girl, Yvonne at Zarna. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio Bombo!

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Ayos na!
8: Star

0: Kulang pa ba ang 7 days a week? Alam mo, masasabi mong sobra, sobra, sobra na kapag 7 days a week din ang pasok mo. Hindi mong pahinga mo isang araw lang. Pero alam mo yon, guys, Renation, di ba? 5 times a week ang work days. Pero kapag dinagdagan mo siya ng isa, like 6 days a week, parang sobra na, ganon. Although kaya naman, pero kapag palagi, baka mapagod ka. Pero kung usapan lang naman, nakikitain ka. Kunwari, makikita mo ang iyong special one, ang iyong minamahal. Kulang talaga ang 7 days a week. Nako, shoutout sa mga nagsasawa na dyan. Ang mga nagkakasawaan na raw. Hala! Huwag naman! Naalala ko tuloy yung kanta ni Moira. Meron siyang ang line doon. Distance may make us... Ano nalimutan ko? Sa ang point noon, minsan, ang mga distance ang nagiging dahilan kung bakit mas nagiging stronger kayong dalawa. Awitin ka sa Red Nation. Mula po yan kay Jungkook, 7. And of course, John Jungkook, known professionally as Jungkook, is South Korean singer and songwriter. And alam mo na, hello po sa mga taga, hello sa mga ARMY, ayun, BTS. Siya ay galing sa BTS. Bukod sa 7, aba, siya rin ang kumanta ng Dreamers. Yung Dreamers, kasi Ray Nation, yan yung FIFA World Cup na theme song noong 2022. Parang previous FIFA World Cup. Kasi ba every 4 years ang FIFA. So, ayun lang, share ko lang. Ngayong year kasi, si Shakira. Nung last FIFA, si Jungkook, yung Dreamers. So, ano mas gusto mo? Charot! Pinag-compare. Oras natin kasi Ray Nation, 32 star minutes. Makalipas po alas 8 ng gabi, 8:32 in the evening at yung Philippines. Standard time. Ano na? Kasama mo na nga again. Ayun, sweetie, sweetie girl, Ivona Darna. Ano pa ba? Ano pa bang gusto mong mangyari? Anong ganap po ngayong Sabado? Ingat po at mag-enjoy. Huwag mo kalimutan. Huwag masyadong ma-stress. Kasi stress ka na 7 days a week. Ngayon, wag. Okay? O ingat po sa lahat at enjoy, enjoy, enjoy. Balik-tugtugan muna tayo ko sa Ray Nation. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: Star FM. Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music, best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM!
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Basta radyo sa FM?
7: Alos na!
8: Star

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Isang magandang gabi ka, Sir Nation ko. How are you doing now? How is well? How is you? And I'm fine, thank you. Tayo po ay naka-live sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Muli po nagbabalik. Ayo, sweetie girl, Yvonne Adarna. Yes, happy Saturday, happy weekend, and happy Father's Day. Agad-agad, Kasir Nation, mamaya na ang Father's Day. Meron ka na bang regalo? Meron ka na bang ipapakita? Meron ka na bang maipagmamalaki? Ganun yun eh, no? Hindi pong sasabihin nila, ano yung pagmamalaki mo? Charot! Uy, charot lang. Siyempre, mahal natin ating mga tatay para hindi ka na magtampot. Para sa aming mga papa, baka sabihin nyo eh, ano ba yan pag Mother's Day? Grabe kayo sa mga nanay. Pag sa aming mga father, wala lang. Hindi naman. Ang matampuhin naman yan. Siyempre, meron din kami mga surprise kapag Father's Day dahil mahal namin kayo. Kahit hindi kayo expressive. Charot. Then may mga tatay na expressive din. And alam mo yun, yung mas sweet. Ganon. Oh, but anyway, Kasri Nation, balik tayo sa ating kwentuhan, sa ating tanungan. Pwede mo na i-like, share, i-heart ang ating live for today. At mas lalo-lalo na, Kasri Nation, mag-comment ka na. Kung hindi ka nakapag-comment kahapon, this is your time to shine. It's your time to shine na talaga namang tadtarin ang ating comment section. Imagine mo, Kasri Nation, noong mga 3 years old ka, tinatanong ka ng nanay mo or tinatanong ka ng tita mo, ng ninang mo, ang cute-cute mo naman. Anong pangarap mo paglaki mo? Ala, yun na ba yung inaanak ko? Ang cute! Anong gusto mo paglaki mo? Anong gagawin mo? Ano ba yung mga pangarap mo nung bata ka pa? Pero fast forward, nandito ka na sa ganitong edad. 25 ka na. 30 ka na. 50 ka na. 50 years old ka na. Or kung ano man. And it's like parang nilalaro ka ng tadhana. Yung pangarap mo nung bata ka, is iba sa kung ano ang field mo ngayon. Tradition na ating katanungan for tonight, ano ang pangarap mo na trabaho noong bata ka pa at ano ang field mo ngayon? Ano tayo? Reality check. Natupad ba ang pangarap? Nasunod ba ang pangarap? O nagkaroon ng shifting at nag-iba ka na ng career? Nandun ka ba sa field ng gusto mo o nasa ibang field ka? Like, dinala ka ni Lord sa mas maganda palang field, di ba? Mas gusto mo pala to. Mga ganong bagay, Kasir Nation, comment mo na yan dito po sa ating live. Sa mga nakaradyo, lipat ka na dito, Kasir Nation, sa ating Facebook page, 102.7 Star FM Manila. Again, ang tanong, ano ang pangarap mo na trabaho noong bata ka pa at ano ang field mo ngayon? Ano na mga sagot? Ako makarinig lang ako dyan ng mga tambay, ha? Ito na ang sagot, sabi ni Daryl, good evening po, Ma'am Yvonne. Ang pangarap kong work yung bata pa ako ay may kinalaman sa bakal. Ano mayroon sa bakal? Yun pa din naman ang field ko hanggang ngayon. Pero sana may pagkakataon na ako na ang magde-design dahil ako na ang engineer. Alam mo, naisip ko kapag bakal, Meralco eh. Kasi parang yung mga bakal, yung mga posting, ganyan. Oo nga naman, bakal is pwede construction, civil engineering, architecture, ano pa ba? Interior. Okay. Welding. Isa sa mataas ang sahod pag sa ibang bansa. Oh, at least congratulations. Bakal noon, bakal pa rin ngayon. Sunod, sabi niya, pilot. Wow, dream ko now, work ko jeepney driver. Okay lang, that's life. Ang galing, no? Pilot ang iyong, at least ngayon, nagpa-pilot ka ng jeep. Kasi ang pagpa-pilot, ang mahal din yan. Ang mahal mag-aaral ng pilot. Ako naman, pangarap ko makapangasawa ng pilot. Charot. Charot lang, no? Kahit ano, okay lang. Kahit ano trabaho, okay lang. Basta may pag... mamalaki sa magulang. Yung pwede mong may pakilala, ganon. Eh, pero kung tutugunin ni Lord na pilot ang iyong asawa, edi wow! Edi thank you, Lord. Ganon. Hello sa ating viewers tonight. Thank you, thank you, thank you. Comment ka na rin dyan para masaya tayo. O, sunod! Ang sabi niya, aba, grabe yan. Hi, gandang gabi DJ ko. Noon, ang pangarap ko ay makatapos ng teacher, pero nung nag-secondary na ako, may CAT kasi mas naging interesado ako sa sundalo or police. Mas naging prosigido ako na makatapos, pero nung nakagrad na ako, biglang nawala yun kasi may height requirement. Kaya dun ako napanghinaan ng loob at nawala ng interes. Kaya ang nangyari, hindi na ako nagpatuloy ng kolehiyo at mas binigyan ko ng panahon yung mga kapatid ko na makapag-aral din sila kasi yung gusto ko, hindi ko din naman matutupad. Pero hindi ako tumigil. Naging more interested naman ako sa mga books, basta tungkol sa mga courses. Mas interesado ako mag-self-study kasi mas pinapriority ko yung mga kapatid ko. Trabaho, tapos bigay sa kanila ang sweldo ko, pero hindi ko naman tinanggalan ng karapatan ng sarili ko. Naging creator ako. Wow! Ayon lang sa kaya ng kaalaman at kakayahan ko lang, mas naging mahilig ako sa pagluluto. Kinahiligan ko din ang magtanim, kahit sa simpleng trabaho, basta gusto ng sarili ko. Yun lang, DJ ko. Sana may konting aral din sa mga sumusubaybay ng programa mo at mga listener ng Star FM, gabi-gabi at sa tanghali. Yun lang, ingat ka ulit mamaya at sana maging okay na ang ubo mo. Thank you. Thank you, ate! Perfect ng sagot. So, para tayo nasa isang journey, ano? Ang pangarap niya nung bata siya, teacher. Tapos, nung nag-CAT siya, doon niya na-realize na, ay, parang bagay sa akin magsundalo, magpolis. Kaso lang, kulang daw siya sa height. Napaghinaan ng loob hanggang sa kung ano-ano na nangyari. But at least, ang laking tulong mo sa iyong family, sa iyong kapatid. And I think, binabalikan ni Lord dun sa pagtuturo kasi mahilig ka magbasa ng books and self-study. Number one, nakatangian ng mga teacher, mahilig magbasa. As in, basa-basa talaga. Thank you for your sharing. Ito naman ang sunod. Ay, taray, may ID. May ID pa yan siya, naka-scan. Naka-photocopy pala. Ang maging information technology, pero ngayon na-realize ko na hindi ko talaga gusto. At maniwala ka na sana na Gen Z ako, Yvonne. At maniwala ka na tunay ang pagmamahal sa'yo ni Victor. Ako, naniniwala na ako na ang tunay mong pangalan ay Fahilangot. Fajilangot. Naniniwala na ako na yan pala talaga ang middle name mo. Takala ko MMM mo lang. Oh, thank you so much. Ito naman sa Norella. Para sa akin, pangarap ko maging astronaut. Hindi mo na inaayos yung spelling. At feel ko ngayon ang hirap na kasi walang tubig sa amin. Panay-igib. Ang hirap talaga ng buhay namin, be. Ikaw, Miss DJ, pangarap kita maging jowa. Ay! Wala na. Tapos na. Oh, sana mapansin. Good evening, everyone. Magandang ka pa sa gabi. Ingat ka palagi. Thank you so much, Kuya Victor. Ano ka na? I-pursue mo na ang pag-astronaut mo para makita ka namin sa NASA. Ikaw yung experiment object. Joke lang. Uy, baka magtampo ka. Ikaw yung experiment na na doon. Kung ano. At least, di ba? Maranasan mo yung feeling kapag walang gravity, kapag nasa loob ng space, something like that. Eh, nasa labas pala ng space. Tama ba yung term na yun? Nasa loob ng space, nasa labas ng space. At susunod, ang sabi niya, pangarap ko maging tambay. Nung bata ako at natupad ko naman. Amen. O bigyan natin ng palakpakan si Kuya. Ang pangarap niya maging tambay nung bata siya at ngayon natupad niya rin. Congratulations! Isa kang certified na tambay. DJ Yvonne approved. Adarna approved. Ang iyong pagkatambay talaga. Sunod. Sabi niya, galing po DJ Yvonne and Blooms. Pangarap ko pong maging sundalo nung bata pa ako. Pero ngayon, nauwi sa driver mekaniko. Uy, at least, di ba? Kanina, pilot, jeepney driver. Ito, sundalo, driver mechanic. Mechanic driving, driver mechanic. What am I saying? Sunod! Mananahe. Feeling ko mananahe ka pa rin ngayon. Ay, hindi. Pangarap pa ba maging mananahe? And field mo ngayon, isang mananahe. So nga rin matutunan yan eh. Para ako na gumagawa ng damit ko. Ganon. Ang gastos kasi kapag bili. Tapos, you know. Thank you so much sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Sa mga pangarap mo nung bata ka. Yung mga rason kung bakit ka nag-aral. Yung mga rason. I mean, yung naging rason mo para magpursige is because of that pangarap. And ngayon, andito ka sa field. Hindi mo man gusto. Hindi mo pa gusto or hindi ka pa nakakapunta doon sa pinaka gusto mo. Dito ka muna. Galingan mo muna ngayon. And I know kapag nag-pursue ka na talaga sa pinaka gusto mo, eh ma-achieve mo na. Diba? Naniniwala ka ba ka sa nation na there's no dream so big na hindi mo kayang abutin? No, sabi nila dream big. Kung libre lang mangarap. So kung kapag mangarap ka, galingan mo na. Pero hindi nila alam. Mahirap din talaga mangarap. Lalo na kung ang laki-laki ng pangarap mo, yung sacrifice din talaga. I think, consternation. Ako sa tingin ko naman, wala nang, ano naman, everything is possible naman siguro, no? Tignan natin ang mga live comments. Hello! Ay, sabi niya, firefighter. Ang kanyang pangarap ngayon, accountant siya. I miss you so much, Pretty Yvonne. I miss you too. Wala ka kahapon? Nag-comment ka ba kahapon? Nasa ibang station ka ata. Nasa ibang station ka ata kahapon. Hi, good evening po DJ Yvonne. Shoutout po watching your live habang nasa live concert ng The Ones. Janine, Berdin, and Glock 9. Hoy! Hello! Aba, may concert pala siya dyan sa Tacloban. Ayos! Hopeless na to. Tawag mo pa rin sa apelido namin. Parang sounds like, ano ba ang tawag? Sige, mag-voice ano ka dyan. Mag-voice message ka. Paano ang tawag? O sana all. Sabi, o nga eh, sana all nasa concert. Adarna, ang Star of M Mall Tour, abangan. Abangan nyo talaga yun. Kung sino ang guest, kung sino ang andoon, at sino ang wala doon. Ganon! Ganon ang mga inaabangan natin. But anyway, oras na natin, 13 star minutes, makalipas bago mag-11 in the evening at 10:47 ng gabi at the Philippine Standard Time. Mukhang wala naman ang hahabol sa ating katanungan, sa ating kwentuhan. Pwede na ba akong matapos? May wabol ba? Okay, thank you so much, Kisaring Nation, sa lahat po ng mga sumagot at nag-share ng kanilang thoughts. Pangarap mo dati na nasa ibang field ka ngayon. O kaya naman, mas napagtanto mo na, hala, mas okay pala dito. O baka na-realize mo na bumalik doon sa pangarap mo talaga. I-pursue mo lang, Kasaring Nation, because there's a reason kung bakit yun nilagay ni Lord sa iyong puso, yung skills na yan, and everything, i-pursue lang natin ang i-pursue, I think. Di ba? Everything is possible. Basta God's will. Ayun lang. Yun lang talaga. Good night and happy Father's Day po. Well, tayo po up until 12 in the midnight. 12 midnight, Kasri Nation. Sige, sige. Tulog na kasi si Victor. Hoy, ang aga namin mag-live ngayon. Bakit kapag maaga kami mag-live, ayaw nyo? DJ Yvonne, ilang hours duty ninyo? Bakit? Uy. Banggo audition ka ba? Ano ba? And then, syempre, ang aming pasok, of course, is tulad ng regular na pasok. 9 hours, ganun. Syempre, depende kung anong program. Tulad ko, program ko gabi. Kaya, minsan, kapag, di ba, bulahan tayo, mandito ako sa gilid. Kasi, andito na ako ng alas-stress. Okay na ba? Ipon mo muna yung voice mo bago kumanta ang Yvonne. True, bago kayo maging mga bato. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit, sabi ni Glock 9. Good night na nga sa'yo. 12 midnight pa po tayo, ha. Kaya kung gusto mo ng mga tugtugan, kung gusto mo ng sound trip dahil mag-isa ka ngayon or whatever. Oh, yan. Diyan ka na muna at magbabalik tutugan tayo. Again, ito yung Sweet Tutti Girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan. Sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.

0: is I Have Dreamed by Matt Monroe. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 35 star minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:35 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
0: Happy Father's Day po sa lahat ng ating haligi ng tahanan. Kung ano man ang iyong tawag sa iyong tatay, papa, pudra, ano pa ba, daddy, popsy, ama, tatay, sa mga lolo natin, sa mga tito natin, sa mga kuya natin na tumayo bilang tatay rin natin. Sa lahat po ng ama sa buong mundo, kami po ay bumabati ng maligayang araw ng mga ama. Oh, na huwag mo siyang kalimutang batiin, lalo na yung mga tumayong ama mo. Diba, kung hindi man nandito physically ang iyong tatay, batiin mo pa rin siya from heaven. Sa aking Lolo Sereng, Happy Father's Day, tatay. Naway, ikaw ay lagi mag-iingat siyaan. And of course, sa aking papa rin, kay Papa Marvin, Happy Father's Day, Papa. Sa aming chef na napakagaling, pakasarap magluto niyang tatay ko na yan. Ako talaga makakalimutan mo ang iyong pangalan pag talagang yan ang nagluto ng ulam. And of course, sa lahat po ng ating mga ka-Sternation na ama, haligi ng tahanan, maraming salamat po sa inyong pagiging superhero at pagmamahal po sa aming inyong mga anak. O, no, sa mga haligi ng tahanan dyan, maaga rin magising. O, no, sa mga traffic enforcers natin dyan. Sa mga utility workers po na maaga nagigising. Street sweepers. Sa mga vendors. Sa mga nagtitinda po ng taho. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng tatay sa buong mundo, sa buong Pilipinas, kami po ay bumabati ng Happy, Happy Father's Day. Na marami tayong pag-uusapan patungkol sa araw ng mga ama. Ngayong araw yan ng Linggo. Kaya huwag mong kalimutan na i-celebrate din yan sa iyong tatay. Ay, lagyan muna tayo. Lagay ng panahon muna tayo. Update muna tayo dahil isang severe tropical storm po ang pinangalan ng Francisco na may international name na Mekala ang patuloy po na minamonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula po kanina pang alas 2 ng madaling araw. Ngayon po yung June 21, 2026. So, manatili lamang po kayong nakatutok sa ating himpilan para mabigyan ko po kayo ng ilan pang mga updates patungkol po dito sa severe tropical storm. At ipagdasal po natin ang ating kapwa, ang ating bansa na hindi naman siya masyado sana maging malakas. Parang ano lang, kunting ulan lang. At syempre, bibigyan ko po kayo ng update patungkol po sa lagay ng panahon natin ngayong araw po yan ng Linggo. And of course, syempre nagbabalik na sa inyong mga radyo, mambubulabog ng inyong mga umaga at manggigising ng inyong mga diwa. Ako po ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimi Gora The Explorer. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 39 na star minuto na makalipas ang alas 4 ng madaling araw. 4:39 in the morning is our Philippine Standard Time.

0: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!
2: Great songs, great memories.

0: Crime Gora.
1: Again and again and again. Isang-isang magandang hapon. Isang magandang hapon. Hapon na agad. Wait nga, gigisingin lang natin ang ating sarili. Kailangan na nating humigop talaga ng kape. Parang hindi na ito maganda. Saan mo siya dalahin? Well, anyway, highway. Oh, by the way, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. At ngayong umaga, Caster Nation, may pag-uusapan tayo patungkol sa araw ng ating mga ama. Sa mga ama natin, sa ama mo, sa ama ko, sa maama nating lahat. Happy, happy Father's Day po! Pero mabilisang papasadahan muna natin ang ating goods yarn ngayong umaga na ito, kung saan nga ba nanggaling o kailan ipinagdiwang ang Father's Day. Alam mo ba, Caster Nation, na si Sonara o si Sonora Smart Dodd ang siyang nagsimula o nagpasimula ng pagdiriwang ng Father's Day. Isang babae po ang nagpasimula ng pagdiriwang ng Father's Day. At una po itong ipinagdiwang noong June 19, 1910. Nakuha po ni Sonora ang ideyang ito matapos niyang ma-inspire sa kanyang ama na isang Civil War veteran at isa ring byudo na siyang nag-alaga sa kanilang anim na magkakapatid matapos pumanaw ng kanilang ina. Naging US National Holiday po ito, itong araw ng mga ama sa US taong 1972. Up until now, inadapt natin dito sa Pilipinas ang pagdiriwang ng Father's Day. Linggo ngayon, Caster Nation. Kung meron kayong gala ni tatay, igala muna yan. Alam mo, yung mga tatay, karamihan sa kanila o kadalasan sa kanila, hindi naman pala imik, oo, no, hindi na naman sila. Sila yung kadalasan nonchalant sa mga bahay natin. Pero may mga tatay din na makukulit. Iba-iba ng personality talaga ang mga tatay, no? Kung yan ay nonchalant, yan man ay makulit, lalo na kapag medyo nakainom, medyo naglalambing. Ah, tatay ko ganyan eh. Pagka nalalasing ng bahagya, naglalambing. Oh, nasasabihin ka na, nak, mahal talaga kita, nak eh. Pero kapag hindi nakainom. Pero alam mo, Caster Nation, yung mga tatay ganyan lang yan. Mahiyain lang yan na magsabi ng I love you, ng mahal kita. Pero in every action, ipapakita na nila yan. Papakita nila kung gano'ng kakahalaga. Diba? Siguro kung hindi mo makita yan kasi nung mga bata pa kayo, doon talaga siya sobrang inalagaan ka, karga-karga ka, isa siya sa nagpuyat talaga. Diba? Nagpuyat na ikaw ay alagaan ng baby ka. Up until now pa rin naman, para ang turing sa'yo ng tatay mo, isa kang baby. Baby niya, baby ka niya forever. Kaya mga tatay, kapag kinakasal yung mga panganay nilang anak, ano, talagang isa rin sa mga sobrang emosyonal at sobrang naluluha. Ano, kaya naman bigyan natin ng pagpupugay, palakpakan natin ang ating mga tatay sa lahat po ng inyong pinaggagawa. Yung mga hilig magkumpuni. Kapag Linggo, no, background music, yung mga nostalgic natin, mga tugtugan, tapos magugulat ka, may pupukpukin sa gilid, may kukumpunuhin. Diba? Talagang busy-busyhan kapag Sunday. Hindi mo sila makikita magpahinga. Yan, talaga may kukutkutin at may kukutkutin talaga sa gilid. Maayos naman yung electric pan, pero parang gusto niyang ayusin. Ah, ayusin niya. Well, anyway, highway, by the way, again, happy, happy Father's Day po sa ating mga ama. Sa lahat po ng ating mga Caster Nation na mga ama, ngayong araw po na ito ang inyong araw. Maligayang araw po ng mga ama. Well, anyway, highway. way, by the way, marami pa tayong pag-uusapan ngayong araw ng Linggo. Kaya naman dyan ka lang, stay tuned and happy listening sa iyo. Baligtugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
0: FM. Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
2: Basta Radio! Bombo!
3: Great songs, great memories.
0: On All Star.

0: was Walk Away by Matt Monro. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 31 star minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. 6:31 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: 102.7 Star FM Weather Update.
0: Kasar Nation, ulat panahon po muna tayo. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo na si Francisco. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, itong alas 10 po ng gabi, June 20, ay nakapasok na ang bagyo na may international name na Mekala. Nakita po ang sentro ng bagyo sa may 1,295 kilometers sa may bandang silangan ng southeastern Luzon at may taglay po ito na hangin na 95 kilometers per hour at pagbugso ng hanggang 115 kilometers per hour. Inaasahan nga pong lalakas ang bagyo at aabot ng typhoon category sa araw po yan ng Linggo o ngayon po yang June 21 at magpapaulan po ang nasabing bagyo dahil sa hagabagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makakaranas po ng pag-ulan ang Siquijor, Camiguin at timog bahagi ng Davao Oriental, Davao Occidental at Sarangani. Habang sa araw naman po ng Lunes, June 22 bukas, ay makararanas ng pag-ulan ang bahagi po ng Romblon, Visayas, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Posible sa mga susunod na oras po ay magtaas na rin ang pag-asa ng typhoon signal sa ibang lugar. At Kasar Nation, weather condition muna din tayo sa ibang bahagi ng bansa. Sa Bicol Region at Eastern Visayas po ay makararanas ng maulap na kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Dahil po yan sa tropical, magdulot po yan ng pagbaha at ilan pong pagguho ng lupa dahil sa moderns. Sa Mindanao at ilang bahagi naman po ng Visayas at Palawan ay makaranas din ng maulap na kalangitan at ilang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil po yan sa southwest monsoon. Posible pong magdulot iyan ng mga dahil po yan sa moderate at times heavy rains. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi rin ng Luzon, makararanas po ng maulap din na kalangitan at isolated rain showers or thunderstorms. Dahil po yan sa localized thunderstorms at posible po ang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po yan sa severe thunderstorms. Yan ang muna po ang ulat panahon natin sa mga oras na ito. Bibigyan ko pa po kayo ng ilan pang updates sa magiging lagay ng panahon sa ating bansa. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga, 6:34 in the morning is our Philippine Standard Time. Ikaw pa rin ay patuloy na nakikinig sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Mento is the generic name of Efficacent oil. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagod o sakit ng katawan. Efficacent Extra Strength. Saplos pa lang, kinhawa na.
2: The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates.

0: Siya ang masipag na nagsisikap para sa pamilya. Nag-aayos ng mga nasisira at pinakamalakas na sumusuporta sa bawat tagumpay. Ngayong Father's Day, ipagdiwang natin ang lalaking laging nandyan, nagbibigay ng pagmamahal, gabay at lakas. Sa simpleng pasasalamat, salo-salo ng pamilya o oras na magkasama, gawin nating espesyal para sa kanya. Happy Father's Day sa lahat ng ama, lolo at mga taong nagsilbing ama sa ating buhay. Mula sa number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines.
1: Basta Radio Bombo!

0: Awiting Nakaw na Pag-ibig dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 4 na star minuto na lang bago sumapit ang alas 8 ng umaga, 7:56 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
1: Kimi!
2: Kimi!
1: Kimi!
3: Jika na!
4: Gora na!
3: Gina.
0: And we are back again and again and again. Hello, hello, hello, hello sa mga kasurnation natin, sa mga June babies. Bago tayo magpaalam sa ating programang All Star Sunday, ang bilis, no? Mag-aalas 8 na agad ng umaga. Ibig sabihin yan, bangon-bango na, gising-gising na. Kasi kapag hindi, pagagalitan tayo ni nanay. Sasabihin niya, anong oras na? Yung grasya, lumipad na, hindi pa kayo bumabangon. Para siyang pinagsamang Glock 9 at Regine Velasquez. Kasi kapag ka nagra-rap, di ba? Rap, tapos ang high pitch, oh, parang nag-rap si Miss Regine Velasquez. Ganun feeling. Well, anyway, highway, by the way, mabilis ang trivia lamang po tayo. Star trivia lang tayo ng saglit na saglit lamang. Ikaw ba, Castor Nation, alam mo ba ang iyong gemstone? O, sa mga may birthday dyan ng June, like me, taas ang kamay. Alam mo ba na ang mga June babies, according sa American Gem Society, Castor Nation, bukod sa ikaw ay Taurus and or Gemini, ang mga gemstone mo rin, Castor Nation, ay Pearl, Alexandrite at Moonstone. Oy, alam mo ba ang sinisimbolo ng pearl? Ito ay nagsisimbolize ng purity o innocence. Wow, inosente. Pure na pure. At ito pa, Castor Nation, ha? Sinisimbolize din ang pearl ang wisdom and resilience at pagiging kalmado at balanse. Samantala, ang gemstone naman ng Alexandrite, ito ay isang rare gemstone na tinatawag rin o kilala sa tinatawag na Alexandrite effect. Kasi ito ay merong bluish green kapag sa daylight, pero nagiging purplish red naman kapag natapatan ito ng ilaw. So ibig sabihin ito, sinisimbolize niya ang transformation, duality at emotional balance. Ito rin, Castor Nation, ang iyong gemstone din kung ikaw ay pinanganak sa buwan ng June ay Moonstone. Sinisimbolize naman ito ang intuition, new beginnings at new balance din katulad ng sa Alexandrite. Sana yung mga ganyang klase ng symbolizationism, yung pagsisimbolize ng gemstone ay mapasayo rin. Di ba sa buhay kailangan natin ng tamang balanse lamang? Tamang balanse pero at the same time tayo ay nag-grow as a person. Mahirap kapag ka na-stuck ka sa isang bagay. Ibig sabihin, hindi ka lumalago, hindi ka natututo. So sana tayo bilang mga tao, tayo ay nag-grow, lumalago at natututo from our past mistakes. Speaking of paglago, pag-move forward, tayo po ay mag-mumumog. Tayo po ay mag-move forward na sa ating programang Sunday Disco Flashback. Susunod na yan. At syempre, kasama kapiling nyo pa rin Gumora, Lumarga at Pumasada. Ngayong umaga, ang inyo pong OTG DJs in On The Go Star, DJ Kimi Gora The Explorer. Baliktugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. RWBRB as in relax. We'll be right back talaga, Castor Nation. Dahil to formally close our program, leaving you with the song, Pasumpa-sumpa ka pa. Naku, pasumpa-sumpa ka pa. Dapat yung mga sinusumpaan pinaninindigan. Here's Alina, Pasumpa-sumpa ka pa. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
5: Guys,